92.7 Hard FM kagayan de oro seri 93.7 Hard FM ginoon ikat for 10 minutes malipas ang alas 11 ng umaga. Permission to Dance, that's a BTS for you. Dance that was brought to you by Big Shot Hot Dog, bigating sa lasa, suwak sa bulsa. Magandang umaga po sa inyo lahat. We dance. Anong balita sa inyong mga bahay? Anong balita sa loob ng inyong mga tahanan, ng inyong mga balay? Nakapasok na yung mga estudyante for sure, ano? Nakapasok na rin yung mga magtatrabaho for sure. May iwan na naman siyempre yung nanay in charge of the house o si tatay in charge of the house. Depende yan. O si auntie o si uncle. Naiiwan sa bahay. Yung mga naiiwan sa bahay, well, limpyo-limpyo na naman. Hugas-hugas na naman. As usual, ano? Pero enjoy nyo lang yung mga music, ha? Ako naman ang inyong kasama, ba? Kahit na wala na yung mga kasama nyo dyan sa bahay, andito naman ako at yung mga music ng Hard FM. Tapos, may chance ka pang manalo ng bugas at groceries, di ba? Simply by listening to us. Yun na eh. Jason Steele pa rin ang inyong kapiling. Of course, my name is Jason. Until 9 o'clock, ito nakikinig sa atin sina Jim Boy, Jim Boy Balos. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Hindi ako nagkakamali, mga taga-bunbun ito eh. No? Magandang umaga po sa inyo. Nakikinig din sa atin ang lahat ng staff ng Genshine Pharmacy and General Merchandise. Yung CEO na daw nila na si Ligaya Ginabe. Magandang umaga po sa inyo. Attending pharmacist si Miss Jenica Ann May Ginabe. Good morning sa pharmacy staff kay Rosaline Moreno, Rachel Policarpio, and Edranine Dayo. Good morning po sa inyo, ha? Si Eduardo Libot ito. Roberto ng Don Carlos. Good morning po. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw. Yun!

0: Ani nga, tungod aning Capricorn, mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss.
6: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, you better check your watch. It's time right now, 8:33.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Oy, hulat sa... Lucky caller number 8 natin na sa linya. Hello, good morning.
4: Good morning, Sir Jason Steve.
1: Hi, good morning. Ayun na kung isa, di man ko teacher.
4: Sorry. Good morning, Beth. Di na, sir, ha?
1: Oh, say pangalan ni mo.
4: Young Perecho from Cinderella, Bulwa.
1: Ay, Bulwa. Namahaw na mo niya sa Bulwa.
4: Wala pag yun, sir. Ay, gutom na kayo.
1: Ano man na? Wala ba yung nagmahal ni mo diha?
4: Di una ang anak.
1: Agay sa banaay. Sige. Bigyan na lang kita tickets, ha? O, kailan gaganapin yung black screening ng Hard FM ng pelikula? Dali, sandali! Hindi pa tapos! Ng pelikulang Spider-Man Brand New Day.
4: August 7 p.m. sa SM Downtown, Cinema 3 and 4.
1: Ay, congratulations! Ala, sige, nanalo ka na ng tickets. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
4: Ang radyo ng heart ko, Heart FM 92.7.
1: Ayan, congratulations, ha? Ay, i-announce namin, ha, kung kailan nyo pwedeng paring tutor. I-announce natin, ha? I-announce natin ng kung kailan ang availability ng ticket natin at kung pwede nga kailan pwede maklaim. Okay? So, yung mga winners natin sa Heart FM contest ng ating black screening ng pelikulang Spider-Man, i-announce po namin yung schedule kung kailan nyo pwede nang maklaim. Pero yung sa FICO, pwede na. Pwede nyo na maklaim. Pwede na kayo pumunta dito. Ha? Alright. So, congratulations po doon sa ating winner. Ay. Sakto-sakto yan. I-shoutout po na natin ang isang magandang umaga. Ang lahat ng mga nasa may ano, tawag dito, Carmen Public Market. Oh, yung nasa gitna daw. Ang lakas ng kanilang radyo ngayon eh. Sa Mayneris Carinderia. Magandang umaga po. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Time right now, 35 minutes after 8.
2: The best variety of music. Oh.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Start online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.

32.7 Thunder FM ka gyan dior city 33.7 Thunder FM ki don Jenny oi like Jenny. That's what was brought to you by Burns 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos at 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Isang happy birthday muna kay Tatay Bibski. From Tatay and Arken. Galing kay Jomar Inso ito ha. Yan, ulitin natin yan. Happy birthday kay Tatay Bibski from Tatay and Arken. Sa nagdagang salamat sa inyong pagpaminaw. You know, thank you so much. Kina Ma'am Shanita Dabo, magandang umaga rin. Thank you so much for always listening. At yung mga nagko-comment pa doon sa aking post to sa Jason's Space Hard FM. Maraming salamat po sa pagpapadala ng inyong mga mensahe. Si Ate Rosa Olandes Macha, magandang umaga din po sa inyo ha. At sa lahat po, shoutout sa mga sumusunod kay Gagang, Yase Del Mar, Joy, Page, o Page, Leia Banak, Alec De Los Santos, Ethan Apolinar, watching and listening now sa may San Jose Seminary. So much! Ito mga taga-ano din pala. Andali ha, nasa ba yung mga taga-Kamigin? Meron dito eh. Nagpapa-shoutout sa atin all the way from Kamigin. Mamaya hanapin ko. Katampakan na yun. Okay. Shoutout mga taga Alegria Hills. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Mga taga Zone 11 Upper Carmen, good morning. Thank you so much for always listening. Good morning, thank you to Regan, Danica, Angelica, Princess Aladdin, and Richel ng Bunbun. Maayong buntag. Daghang salamat. Ha? Para sa, para mamigay naman tayo ng bugas at groceries.

0: Ronaldo. Ruleta, piliin mo na sa ang area tayo bubunot. Ang aming studio nandito po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Driver, nasa niyo drop-box na driver. Ayun, okay, bunot tayong isa. Oops, taxi! Ang pangalan ng taxi ay Joris and Saysay Taxi. Yun, ang pangalan ng taxi niya ay Joris and Saysay Taxi. Ang pangalan ng driver na nakadaog ng bugas at groceries, Victorio Galariza. Victorio Galariza ng Joris and Saysay Taxi, congratulations! Bugas o groceries ang para sa iyo. Nanalo ka, nakadaog ka. Ganda din yung isa nating winner din, si Janeth Padeño. Janeth Padeño na Makasanding. Congratulations, son. Nakadaog sad ka o bugas at groceries. Sabay niyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito pa yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On for a break. Uli mga minuto na ating program. Kaya naman, banda yung giyapo na sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Nanay-Tessie, taga-saan nga po kayo?
3: Taga-Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM के गांधे और सिरी 93.7 FM की डॉन पला गे एट द 1 more minute before 9 o'clock भाई सामीरो तो अलग हाँ we get a minute before अलस 9 Robinson Boys ay kinig sa atin yung gwapo na driver na si Ronnie ng Douglas Normin Transco Taxi. Yan, magandang umaga, Ronnie. Galing kay Douglas ng Normin Transco Taxi. Paalam na po muna ako. Maraming salamat, ha? Oy, wag niyo kalilimutang i-follow sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Maraming salamat. Natabayan niyo po ang mga love songs. Kasama naman at kapiling niyo si George at si Dr. Hart. Oy, my name is Jason Steele. At naniniwala sa kasabihang, ikaw, giuyab, gimayday, gi-featured pa, gi-wallpaper, gi-bio, pero gi-biyaan. Nagpaita. Padayon mga sweetheart sa pagbaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!

0: Ipinaliwanag naman ni Senator Padilla na hindi siya nakadalo dahil sa isang family affair kasabay ng pahayag na nais niyang maiwasang makainsulto sa Pangulo kung hindi siya makikiayon sa palakpakan o pagtayo ng ibang dumalo sa SONA. Samantala, wala namang ibinigay na dahilan sina Senators Loren Ligarda, Bonggo at Pia Cayetano sa kanilang hindi pagsipot sa SONA ni Pangulong Marcos. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Magandang umaga, mga sweethearts. Kumusta ang inyong mga gising? Remember, every gising is a blessing. Kaya naman, it's so good to smile today, especially with the love songs that I'll be playing to you all. Hanggang alas 11 po ng umaga. Welcome to our show, Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Oo. Nako, mag-enjoy. Tayo po ay makakaramdam ng love vibes ngayong umaga. Wednesday na pala. Uy, 29 na ng Hulyo, mga sweethearts. Taka lang, wait lang ha. Ay, dalawang araw. 2 days more. And it's gonna be a new month for us. But we'll be wrapping up July. Kaya naman deserve na pasalamatan din si July. Diba? Ang dami natin natutunan. At eto, mapapa-thank you din kayo. Oo, kasi pag-uusapan natin ang mga kadalasang nararanasan ninyo at mailalabas ninyo ang inyong mga hinanakit at inyong mga karanasan, mga sweethearts. So, sa ating question of the heart, kayo ba, eto ha, ready ha, naniniwala ka ba ang nagiging red flag na ang partner na laging nag-a-I love you? Yung parang, di ba, kapag ina-I love you ka, syempre happy ka. Oh, someone is loving me. Pero kapag madalas na, oh, hindi naman madalas, basta madalas. Di ba, palagi na lang. Palagi nag-I love you. Do you think red flag na ba yan? Kada oras, I love you. Kada segundo, I love you. Ano ba? Sige, pag-usapan natin yan ha. Tsaka you also share your thoughts sa ating text lines na bukas na para sa inyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin sa lahat ng mga naka-online. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 9:16 on the clock. Celine Dion. Whew, but I love you. Samahan kami ni Dr. Heart. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ang sarap naman, I Will Always Love You by Taylor Dane. Naku, bagay na bagay sa ating question of the heart. Ako, naniniwala ba kayong parang nagiging red flag na? Agoy, sige mag I love you ni akong partner. Murag something. Anyways, George po ito with Dr. Heart hanggang alas 11 po ng umaga sa ating programang Music from the Heart on this beautiful Wednesday. I know, we've been looking forward for a great day. I know it will. Oh, basta naka-heart mo, Pirni, para relax ang ating mga utok. Eto muna. Oh, kasi nabanggit ko na yung ating question of the heart, ano? Naniniwala ba kayo na minsan parang nagiging red flag na yung mga partner na lagi nag-I love you, taod-taod I love you, mura magkuan? Ang weird mo ngayon. Bakit kada oras, kada minuto nag-I love you ka? Ang iniisip tuloy ng ilan, agoy may tinatago to. Ito lang ang sinasabi ko. Ito, batiin ko lang Sir Neil Cahiles na naka-on board going to Ayala Mall. Ayan, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hi to 4505. Greet ko ni Ati Inday Tamparong. Ud sa tanan na lang taga-Purok, mabuhay sa lawagan. Thanks si Inday John Pox ni. Hello Inday John Pox. Mayong buntag ha. Ito, konting tingin tayo sa ating ano, sa ating Facebook page. Sabi ni Ate Manolina Apolinario, and the murag sexy George kay para makalikay sa sala, sabi na nga ba eh. Ngayon lang nahimo, 'di ba? Si Ate Marifel Dikito Ahes naman, best duo na question of the heart for me. Oh,

0: message through our messenger or comment sa post po natin sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 936. We'll be back with more. Keep it right here sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 8 more minutes bago po mag-alas 10 ang umaga. And ikaw ba naman, haranayin ng isang Jed Madala, Let Me Love You. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Bakit ganun? Kapag sinasabihan tayo ng I love you, para tayo nangihina. Pero kapag palagian na, parang nai-immune na tayo, ano? Parang wala nang effect. Kaya siguro minsan, ganun yung naisip natin na nagiging red flag na. Dahil nga parang nasasanay na tayong sa words na lang natin naririnig. O, you know, nalalaman na mahal tayo ng isang tao, hindi na sa action niya, hindi na sa kanyang feelings. Hala? Bahala na kayo mag-overthink. Hi, Vera. Sabi, hindi ako yan. Si Jason nag-reply sa'yo. O hindi ka nga niya nakilala siguro kasi profile picture mo eh, o, diba? Good morning sa'yo. Dagang salamat sa'yo yung lagi pakikinig. Valley Green, sabi niya, good morning, sweetie George. Sa akin, ang pag-I love you sa partner mo, palagi hindi maka-red flag sa kanya. Magka-red flag ka lang sa kanya kung iba ang tao ang sinabi mo. Iba naman yun. O yung sinabihan mo ng I love you, iba. Tapos napakinggan ka niya. Pa-shout out. Sa may-aring si Itery, kumakain ako ngayon. Naka-Heart FM sila. Uy, talaga. Good morning. Mayang buntag, saan ba yan? Yan ba yung sano? Sa may Kauswagan, if I'm not mistaken. Ay, magandang umaga. Thank you po sa pakikinig. Sabi naman ni 3223, my favorite duo. Sige, I'll try to play your requested song, ha? Thank you. Boss Neil, Madam Anita Cahiles. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nakarating na ba sila? 5574. Hi, Mommy Amy. Kay Mayor Miles, magandang umaga. Sa lahat ng mga taga-kamamanan, si Mommy Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, at ang BBQ family, daghan kaayong salamat for always tuning in. Let's talk, okay? Pag-usapan natin ang ating question of the heart. Naniniwala ka ba na minsan, eto na nga, nagiging red flag na yung partner na palaging nag-I love you? Tapos mamaya din abangan ha, dahil mamimigay ako ng tickets. Gusto mo yun? O, sige, basta abangan yung aking cue. Just save this number or keep our text lines so that mamaya pag sinabi kong tawag na, makatawag na kayo. And also for your shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, dali! Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 5 more minutes bago mag-alas 10. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon, 1018. How could you say you love me kung hindi mo naman pala totoong nararamdaman na mahal mo ko? Ay, naka... Nanonood na ba ngayon ang lahat? Nanonood ng TV, ano? Welga Pamino sa radyo. Ah, sige, kung ma-stress mo di ha, sa inyong gitanao, sige, just tune in to Heart FM. Let me be someone who will take out the negative vibes. Ngayong Wednesday, second hour na ng ating programang Music from the Heart. Kasama si George. And eto na nga mga sweethearts, ano? Yung pinag-uusapan natin. Tungkol sa, o sa mga hindi pa naka, o hindi narinig, kanina yung ating question of the heart. Naniniwala ka bang minsan ay nagiging red flag na yung mga partners natin na parang palagi nag I love you? Oo? Ganun man, di ba? Parang okay naman, wala namang problema doon. Saying I love you is actually a very, very good way of expressing your feelings. Di ba? The thing is, kapag minuminuto na, oo, kapag palagi na, something's off. Di ba? Sabi nga ni Galbana, good morning Heart FM, hi to my PA card members. Walang red flag kung ano man ang nakasanayan. Nasanay ka rin, sabi niya. Maaari, di ba? Kung yung partner mo naman ay ganun, you know, that's how he or she express her feelings to you na every minute, every hour, nag I love you. Why not? Why not, di ba? Pero kung siguro dati hindi siya ganyan tapos biglang, uy, anong meron? Bakit lagi ka nag I love you ngayon, ha? Ayaw pag-overthink. Nag-overthink na yan. 7826 para sa Kuya George. Okay ra siguro kung pagmata sa buntag mag-I love you pagkatulog sa gabi. Pero kung kada minuto na lang murag sumo na kaayo kay kung dili ra baka mo tubag, naku na dahil na nga away. Diba? I know. I understand. Yes, yes. Kaya nga siguro yung mga partners natin na lagi nag-I love you, para sa akin to ha, you might or you may not do it, pero pwede natin tanungin, hey, what's up with you? Bakit lagi kang nag-I love you ngayon? Oo, talagang sweet ka lang ba or... Nako, Lady M naman, para sa akin, matawag na red flag kasi ganyan yung taong nagmamahal at nagpapahalaga sa inyong relasyon. Bawat isa daw, sabi ni Lady M. So may igpit ako. I miss you, Lady M. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Mamaya abangan ang aking pamimigay ng libreng ticket para po sa ating nalalapit na block screening. Are you guys excited for that? Sige, text mo ko or keep this number para mamaya makatawag ka agad. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1021. Magbabalik ako. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.3.

0: Kovács, köszönöm, Pam Carmen.
1: Rossz Tiko? Oh, oh, kamusta? Oh, that's good too. Oh, oh, that's good to hear. Anyways, Rossz Tiko, alam ko, excited kayo dito, ha? Ito pala ay pamimigay ng Heart FM block screening.
0: Yes, oh, po,
1: so may dalawang ticket, if ever, mabigay mo sa amin kung kailan at saan gaganapin ang Heart FM block screening para sa pelikulang Spider-Man, A Brand New Day.
0: August 2, 2026 at SM Downtown Cinema 3 and 4.
1: Wow, ang galing naman ni Sir Rossy ko. Oh, very good. May dalawang ticket ka. Oh, abangan na yung announcement namin, ha, to when you can claim your tickets. Okay?
0: Okay po, ma'am. Thank
1: alright,
0: you.
1: Sa mga sweethearts natin na FICO winners, you may claim your tickets now. Okay? Punta lang kayo sa 5th floor FICO admin building dito po sa Revamenta Boulevard, Barangay Carmen. Rostico, sige nga, isigaw mo sa buong mundo. Ano ang radyo ng heart mo?
0: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Congratulations, sweethearts! Ganun lang kadali, ha? By the way, oh, yung ating the block screening of Heart FM Spider-Man A Brand New Day is brought to us by our general sponsors, Playtime Entertainment, Born for Happiness. 10:38, magbabalik ako. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwilahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, alaala oh. Ay, nako yung mga memories talaga, no? Pero kasi, sa ngayon, I love you daw, oh, yung ating question of the heart. Ako, naging red flag na ba kapag palagi nang sinasabi? Sweethearts, 12 more minutes before we hit 11 o'clock and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Hi, si George pa rin ito hanggang alas 11. Nagpalabad sa inyong mga ulo. Congratulations nga pala sa mga winners natin ng ating block screening, oh, ng ating ticket giveaway para sa pelikulang Spider-Man A Brand New Day. Hala, tawag mamaya ha. O may pamimigay pa tayo. Huwag kayo mag-alala. Alam ko marami talagang gustong manood. Hi! Ay, gusto ko makita kayong lahat. Kaya tumawag talaga kayo. 0804 muna. Hi, Sagales family. Kay Mami Elaine na nanglaba. So, oh, ay, namilo pala. Namilo sa mga nilabhan. Huma na, Mami. Feeling ako huma na eh. May buntag sa inyo tanan dyan ha. Sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Demsoy, dagang salamat, Demsoy. Good morning. Sa may Maramag, 6896. Greet lang ko sa Saludsud family, kay Richard, kay Mary Ann, Grizel May, and Christian May. Diyan sa may Mars, uy, dito kapitbahay lang, Mars Laundry Hub, sa may Ilaya Carmen. Good morning. Sabi naman ni 4683, hi Jessica Vasquez, good morning. Sabi niya, palagi ako naka-Heart FM before work, pa-relax, para ganado sa work. Tigang salamat. Thank you, thank you. 9345, yes, Ate Carla, ikaw pa. Oo, tawag Jude ha, basta mag-cue namin na tumawag kayo, tawag kayo ha, para manalo ng ating ticket at magkita-kita tayo doon sa SM Cinemas 3 and 4 dito sa may downtown, ha? O, 9346. Ay! Mapapalaban ako dito. Sabi niya, saying I love you doesn't mean someone is being genuine. Their actions prove it. Aanhin ang maraming I love you pero sent to many pala. I still believe that actions is better than words. Hope mabasa sexy George. This is Junior Libanez from PMFTC Incorporated. Regards daw siya sa kanyang partner na si Melcher Ora. Ah, sa akin. Yes, may rebound. Thank you, dagang salamat ha. Ingat kayo. O, magkita-kita tayo. Let's go and check our Facebook page. Ito si Ate Arlene Abad Patriana. O, nami-nami Orlan Momdelo, si Rachel. Magandang umaga. Noisky Food House, maayong buntag. Sir Eddie Kinya, puro rana pasakit George. Lagi. No, minsan yung I love you ngayon, parang hindi na ganun ka-genuine. Basta. Oo, pero mararamdaman mo yan kapag genuine yung pagkasabi sa'yo. Diba? Diba, Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dayna Kinya, Maylin Yamoso, Jess Aquinia, si Apple at saka si Grace Monreal. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. And let's... let's give away some blessings dito sa ating The Price is Rise Overload. Ala, si Ruleta, oh. Ala, paig. Oh, gusto na umikot. Kaya naman, sige na. Spin ka na. Sa mga sweethearts ko na may entries, this is your chance. You better stay tuned. At yung mga natawag na, ha? Oo, i-claim ang inyong mga premyo para magkaroon ng blessings, blessings, blessings. Before I go ahead and announce my winner, si Ate Janet Padenyo ng Barangay Makasandig, si Victor Galariza ng Joris and Saisai Taxi. Ito yung mga winners kanina ni Jason Steele. And for my winner this morning, mula sa, uy, taga Barangay Makabalan. Kaya naman bubunot na ako sa ating Dropbox mula sa Barangay Makabalan. Okay, thank you, thank you. Ito na, kinabunot mula sa Barangay Makabalan. Ang kanyang address dito ay Barra Makabalan. Congratulations sa Vicencio Go Healing. Vicencio Go Healing ng Barangay Barra Makabalan. Ikaw ang ating winner. You know the drill. Magdala ng ID, 14 days to claim. At the 5th floor FICO Admin Building. dito sa May Vimenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School ang ating address. At ang The Prices Rise Overload, ayon din po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 8 more minutes sa bago mag-alas 11. Tara na! Sa aking final set, keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagendi Oro 93.7. Ano ba yun? Nabulo na ko. Ay, 93.7 Heart FM Bukid noon. Ay, naku mga insekto. Tikna ako doon ah. Oh, mga sweethearts, it's 2 minutes more bago mag-alas 11. Sarap lang ano. Alam ko, lahat tayo gusto masabihan ng I love you. Pero, hindi lahat tayo, di ba? Gusto natin ng I love you na plastic. Gusto natin yung sincerong I love you. Kahit pa ilang beses mong sabihin yan, 1,000,000, 1,100,000. Basta ba mula sa puso, walang problema. Yun naman ang take ko doon ha, sa ating question of the heart. Kasi sabi, pag red flag na ba kapag lagi nag-I love you si partner? Ako, pag galing naman sa puso, bakit hindi? No? Ay, lalo na kung love language niya yan, yung palagi nag-I love you. Mararamdaman mo naman yun eh. Oh, si Mami Marilyn, no? Nakiki I love you. Ah, gusto ko yun. Andito lang ako, lagi nakikinig sa'yo. Thank you, Mami. Mula dyan sa may Gitago. Miss you too and thank you, ha? Maraming salamat. Eto naman si 8158. Uy, na-miss ko to. Ang Bahar family. Diyan sa may Block 2 Punton. Magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pakikinig. Uy, thank you ha. Mga sweethearts, si Harvey Stone ang susunod. Sa kanyang heartbeat, alas 11 hanggang alauna. And I'll be returning later sa Dear Heart. Alauna hanggang alas 3. And for your messages here, si Harvey na ipapabasa ko. Wala na akong oras. Spread love and admirers and be kind in all days and in always. And enjoy. Enjoy your Wednesday. Manatiling nakatutok. Dito lang. Sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. See you later. Mwah. Take care, everyone.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:31 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po kayong lahat? Happy, happy Wednesday po sa inyong lahat, mga sweethearts. And welcome once again dito sa ating programang Heartbeats. At syempre naman, kasama nyo sa inyong panangalian. As always, Harvey Stone here. And dapat mag-enjoy tayo sa ating ulam ngayon, ha? Kahit nasa gitna tayo ng Petsa de Peligro. Diba? Petsa de Peligro is real. Pero kanya-kanya at saka kinahanglan na siya huwag tamang diskarte, diba? Kung may ulam tayong sardinas ngayon, ako, lagyan po nyo ng gata at saka yung petchay. Try nyo, diba? Masarap yan. At saka kahit may konting kalabasa, well, diba? For sure, mag-enjoy talaga yung pananghalian natin. But anyway, yung iba naman is bumibili. Yung iba is umuutang na sa kandin, umuutang na sa kanilang karinderya. But anyway, pasalamat tayo kang ate at kuya, ha. Just nagpapautang pa rin sila. Meron pa rin tayong credit line. Pinaka-importante yan sa panahon na to, yung credit line natin. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid noon. Oy, happy, happy listening sa inyo, ha. At saka, dapat enjoyin natin tong araw na to kasi ilang tumbling na lang. Mag-enjoy tayo sa ating block screening. Oy, bukas din, ha, yung FICO block screening. Congratulations nga pala din sa ating mga sweethearts na nanalo po ng tickets sa ating FICO block screening. Tomorrow na po yan, 6 p.m. sa May Ayala Cinema 2. Alright, kita-kits tayo doon, ha. Oy, may pabate dito. Happy, happy listening sa CDO Papel Republic and also kay Mommy Elaine. Mayong pagpaminaw sa imo at saka yung ating mga sweethearts ngayon na nagkikinig sa atin dyan sa may Bacoonga Street, sa may Lapasan. Lapas Dos din, happy happy listening. Dyan din sa may Cronin, kumusta ka mo di, ha? Happy happy listening sa inyo, ha, ating mga sweethearts dyan sa may Gusa at saka dito din sa may Tablon at saka sa Baloy. Oh, happy happy listening. Hi kay Igig, Sally, Jackie, GM and also kay Kathy. Nakikinig sila sa atin ngayon. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Julie's Bake Shop. And of course, yung katabi nila, yung Mars Laundry Hub. Mayong-mayong pagpaminaw. At saka dito sa may Atbang na to, ha. Itong paboritong hardware dia. Happy happy listening po sa inyo. Alright, abangan nyo. Pamimigay natin ng tickets maya-maya lang. Pag-i-save na. 0917-1579-927. At saka mag-message din kayo sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Alright? So may birthday ngayon. Happy, happy birthday to you! And sana mag-enjoy ka sa birthday mo, ha? At sana, malipay po ang tao nga nagpalibot sa imo, ha? 11:34 ng oras natin. Padayong tasunaw with more of your favorite music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 92.7 93.7
1: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo.
3: ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon, makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:46 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Shout out tayo sa ating mga sweethearts, ha? Hi kay CJ at saka pag-greet niya si Digana. Hi din kay Ate Bebby, Ate Irene, Ate Joy, and also kay Tata, Ate Joy, Tata, at saka kay Ronnie. At saka requestion ng I Love You Goodbye. We'll play that one later, ha? Mayong pagbaniyo to si Imo Marifel. Ate, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may puntod. Si Beth, ha? Paya permi na kay smiling si Beth. Tawag na smiling hoy. Happy listening si Imo Beth, ha? Oh, happy listening din sa nasakyan na taxi ni Mommy Marilyn. Si Sir Danny Magandam. Ng Dan Mugs Taxi. Happy listening sa imo. Jamsoy Robles, mayong odto. Kay Sir Afrin Wayan, sa mga naniudto nato karon ng mga sweethearts, ha. Mayong paghungit-hungit sa inyo din, ha. At saka dahan-dahan lang po tayo sa soft drinks, ha. Di tayo pasobro sa soft drinks. Happy listening din sa ating mga pasahero ngayon dyan sa may westbound terminal. Oh, grabe. Pahirapan talaga tong iba. Happy listening sa inyo, ha. Dyan din sa may yung vegetable landing natin at saka sa fish landing natin. Happy listening po sa inyong lahat dyan. 11:47 na pong oras natin. Enjoy lang na yung magkikaundi. And of course, kauban na nga itong mga music dali sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus Capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus Capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Mahigit 700 ang senior citizen sa Cagayan de Oro.
1: Heart FM News Update.
2: Walang nakikitang banta sa supply ng bigas ang National Food Authority o NFA Bukidnon sa kabila ng epekto ng El Nino at mga pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. Ayon kay NFA Bukidnon Information Officer Glenn D. Otoy, may sapat na rebang bigas ang ahensya kabilang ang 12 araw na buffer stock na nakalaan para sa mga emerensiya at kalamidad. Tiniyak din ni D. Otoy na maayos ang pamamahala at distribusyon ng mga imbak na bigas at palay sa mga strategic warehouse sa lalawigan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na supply. Ginagamit rin ang mga rebang ito upang suportahan ang 20 pesos rice program ng pamahalaan at ang mga pangangailangan ng mga local government units at iba pang ahensya sa mga relief operation. Bagamat may mga palayang napinsala dahil sa pagbaha, nilino ng NFA na hindi pa ito nakakaapekto ng malaki sa kabuang imbak ng bigas sa bodega nito. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello, kamakabuhay, kumusta? Welcome na usab-sud sa oras sa atong padagtigom sa atong tulumanon. Makaton ka sa dagang butang. Labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batun.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko dis oras kamo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad gamaanad kang magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Diniyo siya ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din siya akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na makaafford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: Digin ako na matubag, no? Kala kabuhay kung unsa ka pirmi ang usahay. Pero pirmi kita magkuyog, oy, sa atong tulumanon. Dili lang kay usahay, rani mo madungog ang mga pagtulunan, mga informations. Everyday gyud sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay!
0: Ligang salamat once again. Hello, hello, kamakabuhay. Kumusta? Oy, napaos pa ba ta? Diwa na. Ikaw diha, okay naman na mapaos ka. Kay usahay ka ng singer, kabisag dili. Bahala mas ko mga silingan video, okay. Kaya ka nagbayad man saan ka usahay kung naka sa gimikan, naka sa VIP. Kaya nagbayad man ka dyan, hindi ka pakantahon. Bahala nagkayungit na tariha ka nagkayabang. Basta dili lang tabayot nga murag naog lalaki o nga magpatawag tag ma'am bitag sir tag nao. Anyway, sige, padayon sa unahan in smile ang gihapon isang natin mga suliran. The show must go on, ika nga ho nila. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras diya sa imong nahimutangan karon kay imsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas gihapon ang atong iampo kanunay sa labawng makagagaom. By the way, ako si Lady Batu. Huwag magkuyog kita sama na sa ako na sulti sud sa ka oras uban sa atong tuyog tumong. Good health karon og mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang gihapon ang kisgutanan taod-taod lamang kabayan sa panglawas og mismo sa atong mga produkto sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Kabuhay ni Ana Sabang Sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Today maong ika-onse kon chapter 11 sa iyang istorya. Di na ito maglangan o abdi ko na nato ni ang pagbasag pagdrama. Di ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Pwede ba ito tila na insulto ako sa ginawa ng medyo may edad ng kerida ni Hector? Pero hindi ko natanda ang tinanggap ko ang cheque na iniabot nito sa akin. Pero pag uwi ko ng bahay, saka ko napagtanto, dala ko pala ang cheque na yun. 100,000 pesos ang nakasulat na nandun, makukuha kahit anong oras at kahit anong petsa. Napaisip ako, malaking tulong na rin yun. Pero sa kabila ng lahat, pinlano ko rin noon na ibalik ang cheque na yun. Pero bago ko pa man nagawa yun, ininda ko muna ang sakit na aking naramdaman nang makita kong tila masaya si Hector kasama ang medyo may edad ng babae niya.

Unsa na gisulti ko ni mo, Josima? Wa ka gid lagi bili para na itong bana mo. Huyo ka para niya. Mamo, labi na karon nga may lain na sabsi ang gihuthutan nga idarang babay. For sure sugar mommy to niya. Sapian nga byuda o baka buwag sa asawa. Sakit kayo, mamo. Uy, sama kasakit. Bisakitan ka kay may lain na sang babay ang imong bana karon. Sure kang gisakitan ka, Josima? Abi ko bag naanad ka na. Pero unang higayon karon nga bibiha siya. O gingon sa nakigbuwag na nako. O dili na siya mabalik pa. Dili ba ang nga pasalamatan mo kining tanan? Ipanagkot sa tanang simbahan kinawagtang nas kinabuhi mo ang lalaking mo ay mihimo ni mong miserable? O nakabaton kag way hinungdan nga prinsipyo pag abot sa gugma? Mamo, cheer up! Dili kinikatapusan sa kalibutan. Pagmaya, paglipay, isaulog ang pagbiya sa imong bana, Josima!

0: mao ka na, Pafredo.
1: Ako na ang mangayong pasaylo sa gibuhat ni Hector nga way puas kapag pasakit ni mo, Josima.
0: Pero wapak ko kapag ni sa paglaom pa.
1: Ha?
0: Nahibaw ko. Nakasiguro ko. Nakurat lang si Hector. Pero mausab ra ang yang una-una. Mubalik siya.
1: Unsa?
0: Dili ba, Pafredo? Balikan ko ni Hector. Kay mahal ko ni Hector. Kana ang yang ma-realize, dili ba?
1: Josima.

So tila nababaliw na ako sa pag-ibig at pagmamahal ko sa isang lalaking wala namang pagpapahalaga at walang paki sa nararamdaman ko. Pero hinayaan ko. Ika nga nila, just feel the pain until it hurts no more. Pero sa dulo, iba po ang inaasahan ko sa kasabihang yon, na kapag wala na akong maramdaman at manhid na ako, ay babalikan ako ni Hector. At muli, magigising ang pinaghihimlay kong damdamin.

0: kabuutan ni Sir Dalton, gipapa-extend niya ang imong leave with pay. Nauwaw na kay ko ni Sir Dalton, mamo. Ako di ay. Labaw na kong nauwaw. Kay ako gudang nag-recommend ni mong ito niya. Unya naunsa naman tao ni Karon. Ngawa ka man magtarong sa imong trabaho tungod lang na itong mananap mong bana. Mamo, sorry. Naunsa ka man, uy. Guba man kaayo ang imong kamada tungod sa gugma? Masabtan ako ni mo, mamo. Kung mahigugma ka na sab sa tinuuray. Hoy! Bahala, uroy. Wa ko mangandoy. Anyway, may bisita ka. Wa ko dayon isulti ni mo kay dili importante.
1: Bisita?
0: Naasa gawas sa imong bana, wa na ko pasudla. Kung nadoon ni mo, gawas sa. Pero ayaw pa dayon na.
1: Ni si Hector.
2: Ayolain na sa pagsabot ang pag-anhi ko, Josima.
1: Hector, mibalik ka. Naibaw kong mahitabo kini. Nasayod kong maokini ang angay. Nakahuna-huna ka na.
2: Bag-o pa lang kong misulti ni mong ayolain na sa pagsabot kining pag-anhi ko. Lahi ang akong tuyo.
1: Ha?
2: Dili aron makibalik nimo. Dili aron mo balik sa akong agi o sa pagtibuok sa atong pagbuyo.
1: Unsay?
2: Dili ba? Gidawat o gidamo ang cheque nga gitulon ni Amparo di ani mo?
1: Oh.
2: Naibaw ko. Nainsulto ka ni adto. Nasayod ko, dili mo ka to madawat. Ang nahitabo lang, wa ka na makabalibad. Pero sure ko, naghuna-huna ka nga ibalik ka to. Ayaw na paghago. Ako na makuha ato.
1: Hector.
2: Cash ang haswat, unsa. Mapain cash na yun. Ako ni mahibawa na. Yawat na lang, magamit ko ang maong kantidad. Ambi, ang maong cheque.
1: Oh.
3: Kinabagaan og noun, kinabagaan og lips, kinaway uwawangan nga tao, no? Maglagot. Ah, naglagot ko, naglugot-lugot ko. May sorok ang akong dugo, may sak akong BP. Charas. May tukar ang akong allergy. Charas. Naglagot ko, my God! Ganong na'y nanginini ng mga tao. Uy! Anyway, kamakabuhay, unag ikadungog na pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon ni Diyos si mga tanabati. Unya, human sa pipila ka mga painumdom, inigpagbalik na to atong ipadayon ng pagbasag pagdrama sa iyang istorya. Kaya pa ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 11 sa iyahang story. Dini lamang sa atong dulumanon, imong dulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Oh.
6: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
7: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
9: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo. And you can never go wrong kung everyday ni mo nga pagabuhaton nga imuhang isipon o himuon ni mong partner ang pagtumar. As in everyday again, sa tuang bugtong nga kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Kanatunod kayo ng mga ingredients. Everyday na itong balik-balikon nagkatuod og ingredients. Nagiusa lamang diya sa ato ang kapsula. O gamatag ingredients, doon na ikahatag ka kanindot o kaayuhan nga ito mabinipisyo para sa itong panlawas. Usa na diya sa dagan ng mga ingredients nga naasa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang ashitaba. Usa pa mga binipisyo sa makabuhay sa ashitaba sa ato ang health. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang dili gid familiar kung unsa ang binipisyo sa ashitaba. Ang ashitaba usa kani aka halamang gamot ko sa Tagalog pa nga mulabong na nga sikat na kain ang ginagamit ito sa nasod nga Japan. Kana party lamang sa pareho nga pamilya sa carrots, sa parsley, nga ginakaon na og dunay mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon og sa tangkay mismo nga makatabang ng tanan para malikayan ang thrombosis, ang cancer og ang paglago og ang paggrabe sa diabetes. So dunay gamit ana. Ang mga aktibo nga ingredients ashitaba, apil na diha ang vitamin B12, phorocoumarins, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin og ang angelicin. Ginapakita usab diha sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay nga ang ashitaba dunay mugana na ba isip usa ka cosmetic ingredients, anti-inflammatory, anti-neoplastic and potent antioxidant. Maingon sab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang pagdako sa tumor. Lakip na upa diha ang kanabitang paggrabi, ang pagboost sa diabetes. Ang flavonoids, doon ay mga tawag niya ng characteristics ka makabuhay sa antioxidant, yung naman anti-aging. So ginagamit sa mga ashitaba para malikayan o matambalan ang paghubag, ang metabolic syndrome, ang mga tumor o ang mga cancer, ang high blood or alta presyon, ang pagsaka sa imong timbang or kanabitong grabe ni mong katambok or obese, ang diabetes, ingon man ang insulin resistance, naapadiha ang viral infections, thrombosis, o kanang grabe nga pagkaapikta o pagkadaot sa atay, and sa stroke. Kanapipila lamang kamakabuhay ang kabalatian or mga diferensya sa lawas na pwedeng tambalan pinaagi sa asitaba. Asa matamang huwag asitaba kung huwag yun ato na yung pugson. Nga ang asitaba, usa lang na sa daghan ng mga ingredients kaya naasa ato ang kapsula. So asa ka pa? Hari na ta, mag-switch na ta. Himuon na na tong partner everyday. Dili lang kayo mahinumdum lang ta. Kamagkabuhay para doon natin protection sa tong lawas. Batok sa mga nagkadaiyang mga virus o ngining mga sakit ni ana og kun na kay sakit katabangan kang mawagtang na imong sistema para mabalik kasi imong kahimsog og sa imong panglawas ang asitaba usa lamang sa bongga nga mga ingredients nga giusa diha sa atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus. Moinom ka ta ni ana every day. Isip ato ang dietary supplement.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Doon nagkikinabuhi sa makabuhay. Labi na sa ato ang all-in-one nga kape nga ginatawag nato nag all-in-one nga naman kada tungod kay ang atong kape lang ang naidaghan ka mga ingredients gagiusa lang diha. Actually daghan more than 10. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients in 1. Giusa lang sa atong kape. Imposible Lady Bato. Dako posible gyud ka makabuhay. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1 sa 17 ka mga ingredients nga diha nga makabenepisyo ang atong lawas diha. Usa diha ang insulin. Ang mga dahon sa insulin plant kung makabuhay, aduna ka na yung corsolic acid nga nagatabang para matibuok ang insulin nga kanabitaong nagatambal sa diabetes. Sakit na sa usa ka diabetic ka tao. Kanapod gituhuan nga ang pagkonsumo sa mga dahon sa insulin makatabang na para mapaubos nato ang level sa glucose sa dugo o ang mga diabetic nga nagkakaon sa mga dahon o dahon sa insulin plant mismo. Oy, bonggang-bongga mapaubos pod ang level sa glucose sa ilahang dugo ng bonggang-bongga. Ang spiral flag o ang nagniningas na costus, oy, nga ginatawag nato sa insulin plant para sa mga anti-diabetic. Doon ay mga nagkadaiyang mga characteristics. So, na ay mga pipila po ka mga benepisyo sa ato ang health. Ang insulin. Oo. Ginakontrol sa insulin mismo ang pagsaka sa level sa asukar sa ato ang dugo. Ang regular nga pagkonsumo nato sa dahon ni Ana, nagpugong na sa pagsugod sa mga grabe nga problema sa health kana tungod sa diabetes. Ginaayo usab ka makabuhay sa insulin plant ang ato ang panunaw mismo. O, ang itong digestion, pinaagi sa paglihok, isip po sa ka-natural nga prebiotic. Oo. Unya, ang pagdako-usab sa bonggang-bongga nga mga nindot or okay nga mga bakterya sa ato ang tiyan o sa atong bituka mismo. Kanasab nga matang sa tanom, ang insulin plant ka makabuhay, doon na sa mga characteristics sa antioxidant nga nagatabang usab ka na sa pagguba sa mga libreng radical or free radicals. Libre gid ba no, gitagalog lang. Kana mga free radicals. Kunya ginaprotektahan sa mga tong lawas gikan sa pipila ka mga sakit sa tuang lawas. Ang insulin plant ka makabuhay, doon na kanay kapasidad para mamintinar nato ang sodium ug ingon man ang tubig. Doon na kanay diuretic nga characteristic. Mabitaw na nga makaayo gyud ng insulin plant sa tuang health. Labi na sa imong pantog, hasta na sab sa imong bato. Ganyan. Kunya ka protektahan usab sa insulin plant ang imong lawas gikan sa mga bacterial infection kana tungod sa mga antibacterial properties nga naa diha. Ang mga antioxidant ni ana makaayo usab ka na o kita malikay sa mga nagkadaiya nga mga sakit labi na sa diabetes. Tungod kay pwede usab ka gubon sa insulin plant ang mga deposits sa mga tambok sa mga fats ba o kana mga wapod gikinahanglan nato nga hilo sa ato ang atay mismo. Pwede usab ka na nga gamiton kung ikaw doon na lagi problema sa imuhang atay. Doon ay mga pipila ka mga pagtuon ka makabuhay nga gipahita po, nagpakita sila nga kana nga insulin plant. Doon ay anti-proliferative and anti-cancerous properties, mo bitaw na nga pwede ka na nga malikayan ang mga cancer pinaagi sa insulin plant. Pwede usab ka na nato nga malikayan ang level sa pagsaka sa cholesterol sa dugo. And at the same time, malikayan po na mga sakit sa cardiovascular. Tungod sa mga anti-inflammatory properties nga naa sa insulin plant ka makabuhay, matambalan ni ana ang mga naghubag nga tutunlan. Importante kaayo og kana kay makatabang yun, makahatag og benepisyon natong tanan, labi na sa mga diabetison. Ang doses sa tambal nga insulin plant, nagkadaiya sa matag tao, kana tungod sa ilahang physical nga kondisyon. Gayon pa man, ang normal nga ginarekomenda nga doses ana, duha ka beses lamang sa usa kaadlaw. Unya ang atong insulin plant, usa lamang sa 17 kamang ingredients nga naas ato ang all-in-one nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking buhay. Dagang salamat ka makabuhay. Oy, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
4: Lady Batu!
3: Hugaran ka makabuhay ni nang sumpay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 11 sa revelasyon ni Sender Josima. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Inilibatod ibinigay ko kay Hector ang cheque. Sa huli, pera pa rin ang mahalaga sa kanya. At wala na nga siyang pakialam sa akin. Ako naman po, hindi nawawalan noon ang pag-asa. Wala akong humpay sa aking pagdarasal na bumalik siya sa buhay ko at hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang isa pang pagkakataon kung sakasakali. Kaya po lamang, Lady Batod, mukhang malabo nang mangyari yun.
1: Wa na mi patimaw si Hector nimo. Wa na sab mi kontak. Katapusan ninyong panakita mao katong pagbawi niya sa cheque nga gitunol diha nimo sayang idarang kabit.
0: Og dito sab ko mi balik sayang gipuy-an. Wa na sab sila dito sa Dalton.
1: Milikay na. Mi balhin og laing Pinoy-anan aron dili mo na matultulan.
0: Mura kog may sakit nga mananakod nga iyang gilikayan.
1: Gibiyaan ka na niya, Josima. Dili na siya. Gibuwagan ka na niya. Unsa pa ba ang angay niyang buhaton aron klaro para nimo nga wa ka na niya kinahanglan?
0: Sir Dalton,
1: pasaylo ako. Wa ko ikatungod nga musulti nimo sama ni adto. Bias ko kay may gibati kong romantiko diha nimo. Pero ayaw ka balaka, dili ko i-insister kining gugma ko nimo. Kay nahibaw ko, maglisod ko sa pagdama sa imong kinabuhi. Gawas pa, tiguang nako. Og pila na lang sab kalaka ang ako ng lubnganan.
0: Sir Dalton,
1: ang ako lang unta, Josima, nga makatabang ko nimo unsaon sa pagdawat ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga gilaksik ka na ni Hector sa iyang kasing-kasing, huna-huna, sister.

0: Si Hector, siya ka na may guwagi kan sa bangko. Sugatan ko siya. Kailan magkasulti kaming duha.
1: Josima.
0: May kanakita ti ka, Hector. Please, ayo paglikay. Utang buot. Balik na.
1: Unsa?
0: Kuwang ko nga waga. Isaad ko, buhaton ko ang tanan nga malipay ka. Ang tanan.
1: Nakadesisyon ako, Josima. Giyatagan ko nagtuldok ang atong kaminyon. Dili na ko. May kalipay na ko nakaplagan. Sa uban.
0: Hector!
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Gisakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang akong kinabuhi. Tungod og alang nimo. Unya mo sang ko lang gidiay sa ingon ni ini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na gidiay ikaw, mahal, Josima.
0: Kilay ka na, Tinuod. Ingna kong nagbaka ka lang.
1: Tinuod ang nabati mo. Ang usbon ko. Dili na di ka mahal. Busa. Misangkok na kita sa katapusan.

Lady Batod buo na umano ang desisyon niya. Ayaw na niya at hindi na niya ako mahal. Yan po ang napakalaking dahilan ng kanyang paglayo at yan din ang labis na nakapaghatid ng sakit sa akin. Animo, napakaraming punyal ang tumarak sa aking dibdib. Pakiwari ko'y namatay ako at patuloy pa rin na nagdurusa. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng aking mga paa matapos akong iwanan ni Hector sa labas ng bangko noon, Lady Batod. Basta't nagising na lamang ako, nasa higaan ako. Sa isang ospital.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay yung nabati, ang chapter 11, kinatibok ang chapter 11 sa revelasyon ni Josima. Wapamiin dito ang istorya, oo, naibaw na kausay buhaton, maminaw sa sumpay, sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Anyway, unya, human sa pipila ka mga pahinumdo, mamalik na ito pinaabra, pinaabdik, pinakalit, para atong sumba, lukbitan o isgutan yun. Ang atong nadungog nga, kinatibok ang chapter 11 sa kasaysayan ni Sender Josima. Kanang-kanan, di nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan usang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Umatwa kong ingon nga at ginutunduhi ko kung sa akong angay ipamarun at pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Pabangal ko niya nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa ating kinabuhi.
6: balikan nato ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ka makabuhay, atong imo unang dietary supplement as in everyday natong pagatumaron. Dagan ka ng mga ingredients o gusto na diha, mao ang guyabano nga makabinipisyo ang atong lawas. Ang guyabano, lami na o makabusog na prutas, kando na yung mga binipisyo against atong health. Ang guyabano, bongga ka na sa carbohydrates, sa dietary fiber, sa vitamins B1, B2, and C. Ugo pa ng phytochemicals na pwede makatabang para matukan na mga virus, mga allergens, and carcinogens. Doon yung mga pipila ka mga health benefits. At usang unahon ka rin kayo muragdaghan kagaya na. So na yung mga pipila usa. Mga nagunang mga binipisyo para sa guyabano alang sa tong lawas. Ang guyabano makapapaubos na sa risgo sa cancer. Matod pa sa pipila ka mga pagtuon ka makabuhay, ang guyabano doon na kanay acetogenins. Doon. Mga potenteng anti-cancer agents na makapugong sa pagdako sa cancer cells. Ang guyabano doon ay sa cytotoxic effects na nagkahulugan ka na nga makapatay ka na sa mga abnormal nga cells. Ang guyabano makapa-induce usab sa apoptosis o ang programmed death sa mga cancer cells. Ang guyabano ka makabuhay doon ay anti-proliferative properties usab na makapugong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ikaduha, ang guyabano makapabaskog, makapahimsog sa immune system. Doon kay taas ka na sa vitamin C. Ang guyabano makatabang para mas mapaligon pa nato ang atong resistensya sa atong lawas para matukan ng mga sakit o mga infections. Ang vitamin C o saka antioxidants na makapa-neutralize sa mga free radicals na pwede makaguba sa mga cells o ingon man sa mga tissues. Ang vitamin C makatabang usab sa pag-absorb sa iron na importante para sa pagmugna og dugo. Unya ang guyabano in other sa uban pang pagtuon nga gipahitabo, makatabang para kita nindot ang atong pagpupo as in everyday gyud kay uban wa usahay ra sa in a blue moon. Tungod sa taas nga dietary fiber nga naa sa guyabano, makatabang na ang guyabano para ma-maintainar nato ang regular nga bowel movement. Ang dietary fiber makapaluwag na sa kanita makapahumok sa pupo o niya makapaubos po na sa presyon sa colon para di na kasigig utong diha. Ang guyabano sa giyod pwede usab nga makatabang para malikayan or kung daan na matambalan ang mga kondisyon sama sa constipation, hemorrhoids, and diverticulitis. Ganon. Unya ang guyabano sa laing bahin sa makabuhay, makatabang para makontrolar nato ang blood pressure. Kung kay taas ka na sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang para mabalansin nato ang electrolytes sa tong lawas. Ang potassium, ingon man ang magnesium, importante nga mga minerals nga mo control sa construction o sa relaxation sa mga muscles, labi na sa kasing-kasing. Unya ang potassium, ingon man magnesium, makatabang usab para mas muluag ang mga blood vessels. Unya ang matibhangan ang stress sa cardiovascular system. Huwag ang katapusan, ang guyabano makatabang para mamugna nato ang enerhiya. Tugay taas sa thiamine ang guyabano, makatabang para ma-convert nato ang carbohydrate sa glucose nga ang nagunang mo'y source sa energy sa tong lawas. Ang thiamine usab, importante usab para sa normal nga pag-andar sa nervous system ingon man sa tong muscles. O diba bongga ang guyabano? Unya ang guyabano usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
4: May buhay! Sa makabuhay!
6: Kamakabuhay nga itong all-in-one coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na diha, ugusan na diha ang ginger, ang luya, o saka bungang ugat, as in bungang ugat nga nailhan nga pampahumot, nga pampalasa sa mga pagkaon. Oo, nindot nga gamiton. Oo, ng bonggang-bongga makatabang na ang dahon, pwede nga imong dukdukon, imong dugmukon ang dahon, aron nga magamit isip pang tapal sa pipila ka mga kondisyon sa lawas. Kunya ang ugat mismo nga maojipirmin na itong gamiton, Komo na kain na ang maoy atong pakuluan o bukalan nga pamugna na rin tag sa labat niya or tsaa gikan sa luya. Pwede usab ka na nato nga usapon lamang unya ipangpahid sa mga parte sa lawas nga mga apektado. Kung sabay mga sakit niya pwedeng tambalan sa luya, rayuma, nari mga samad-samad. Kanang maglisod ka o kanang tunaw sa imong gipangkaon o mainom kag sa labat gamit ang luya. Sa imuhang pagkalibang, ubo, sakit sa tutunlan, mga bunog sa lawas. Unya wakay gana mo kao na kumuinom lang ka sa atuang salabat, ganyan. Or kay ikaw nagasuka diha. Or pag labad sa imong o. Or ka nang nawadaan kag tingog ka na mapagaw ta usay ka na bitaw mo pwede akong ginabuhat no ka nang kon kay baka nang luya sa luya kay ang peg. Ganon. Pero para mas daghan pagitag mabinipisyo tungod kay daghan kayo 17 ka mga ingredients na sa ato ang all-in-one nga kape ang EXL Coffee Mix 17-in-1 gawas sa luya makabinipisyo pata sa uban pang mga ingredients nga naa diha. Munang sama na ko og sa uban pa manginom nagtag kape everyday o gana walay lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
8: Lady Batu.
6: Dagang salamat ng bonggang-bongga, balik ta sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
6: Ning katawa kay na ako'y guest, si Ken. At ang pakalitan og patambag. Pero before anang atong programa ang tambagi ko Lady Baton gihatod kay nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan, kasandigan, protection sa atong kalawasan muwagtang na sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus, ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtigulang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom ko ikaw adult gani, usang ato sa 2 kapsula every day. Unya inadlaw or warm water ang imong pagaimnon 30 minutes. Sa dili ka pamukaon isipin mo ang food supplement. Kung na nakay sakit ka makabuhay, mas daghano na taong pagtumar. Mamahimo na ng 2 ato sa 3 kapsula katulo sa sa kaadlaw. Unya inadlaw nga tubig hapon ang imong imnon or warm water dili bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, pwede ra sad nga after ka mukaon pero paabuton sa imong 1 hour. Gikan sa pagkaon, una ka mo inom. Anon, sama na kuguban pa, manginom kita everyday, mo na tong partner, para kita protektado, or ato ang mawagtang mga sakit nga nasa ato ang sistema, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Huwag nga ito pag-inom mismo sa atong kape, ang all-in-one nga atong ginatawag, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Okay, may adlaw sa kanatong tanan mahigala. Niya nasab kininyo higala si Kuya Arn. Magiguban kaninyo sabayan sa paghatag o pagtagad sa laing tampo nga giasoy o gisugilon diri kanato, diri sa atong programa. Uban ninyo higala si Kuya Arn. Usa ka babae nga lumulupyo sa may agusang sore na si Teresa. Teresa, kumusta kumusta? May adlaw di sa mo Teresa. Manginawad ko anak ka karon. Di sa imong nahimutangan. O mahigala, ayon yung kining kabayan. No, si Teresa diha sa taga Agusan, Sor. O, kumusta sab, no? Sa tanan na mga listeners diyang napitas, mga Agusanon, mga hinaot ko nga na nagpabiling paghihapon mo nga nagagamit sa atong mga produkto. Nabaw sa tanan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mga igala, no? Kung mahilig mo sa kape, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. Sabi na sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, mao na gina inyong kapihon kada adlaw. Total, tagtunga raman sa kutsara, God. Dako na'y nagtabang. Man ang mahigala nga, iminti na ninyo. Total, di man na makadaot. Hinoon, makahatag og mayong kondisyon, makahatag mayong benepisyo sa inyong mga lawas. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Likayan yun nato ng dilita makapagawas sa atong hugaw sa matag-adlaw. Kay madaot yun natong tinai, mahigala, magkabukol-bukol, malata, matingala na lang ka. Ganong nadaot imong tinai tungod na sa hugaw, mahigala, nga dapat yun nato ipagawas. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang yan ang mahigala. No? Sa tibok, pamilya, pwede sa mga bata, hantun sa mga tigulang. Kay kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Dili ni siyang giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa akang mga pi tungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati diha unsa imong gibati, mas nindot ni mao na imong ipangapi. Kay tabangan kaniinit, hinluan na ng sulod sa imong lawas. Nga mao yun sa'y nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas, pinagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala o pwede pong kainin sa mga adunay high blood din ha o mga diabetes. Mag Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang mo. Okay, sa lain bahin usab mahigala, kung natay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, napod kitay Coffee Corn Purple. Ang Coffee Corn Purple, mahigala, dako po nagtabang sa inyo ha. Tistingay lang ninyo ni. O una nyo tistingan paminawa sa akong unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. No, ing nalang yun Coffee Corn Purple. Kaya nga no, daghan magoy Coffee Corn. Ang ila Coffee Corn. Ang itong naas mga parmasya nga uban, ng mga kape, Coffee Corn. Ang ato ha, Coffee Corn. Gold with Malunggay and Santon o Coffee Corn Purple. Ako lang yun ang ipasabot sa inyo ha, mga higala, kayo naisigig pangutana. Hindi man ni mao akong napalit, Kuya Arn, lain man ni Coffee Corn. O, dili na Coffee Corn ato, Coffee Corn. Alam, magpalit na lang po daw siya otro. Okay, dito sa atong Coffee Corn Purple, abi ninyo mahigala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Coffee Corn Purple. Ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, doon na usap kini daghang sagol sama sa manggustin. Kini manggustin mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pag napag-i-chay sagol dugang nini moringa o malunggay, ang moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Diba? Kung napag-i-chay dugang sagol nga guyabano. Kining guyabano mga igala makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kung doon na siya ay sagol nga ashitaba, ang ashitaba mahigala makatabang sa panunaw sa digestive problem. Kung napagit siya sagol nga barley grass, kining barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. O napagit siya sagol duga nga spirulina, kining spirulina mahigala makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo usab sa brain health. Napagit siya sagol nga ampalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalaan ninyo kung unsay mayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Ah, nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubo sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa atong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong Coffee Corn Purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santan. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha. Ayaw ninyo ipareha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diyan na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare ng mga product mahigala sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudagal ng duha ka adlaw, tulok adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mga higala, ano eh? Walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kape man ni siya mga higala. Malapos-lapos rin siya, pero muhatag yung unique energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Og napugid siya isagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Og napugid siya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery og stress og management. Og dugang pa napugid siya isagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama anang ubo. Napagkitsin sagol nga Panax Ginseng o Horny Goat Weed. Ang Panax Ginseng o Horny Goat Weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mupagana sa imong mood o sa immune system. O sa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part, distingira ko ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay, ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta, pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dia ito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man ta ganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta, og proteksyon nga makatabang sa tuwa nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, may gala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay, og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil, labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, sa mga buntis, may gala. Nga dali ra ipakatawo ilang anak tungod kay wala gid sila'y panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pod kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion dayon dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo. Ya, tapos putsa din sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babay o lalaki, baka bisan mga lalaki, basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo, labi na sa mga kaspa o balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak. Okay, mahigala. Manginaot ko ang nasabta ninyo. Kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external part sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. Og dayon sa mga igala, napun kitay, umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na ito nga Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga igala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na kinininyo. Ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay na sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga igala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspat tungod sa asunting. Kay nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, bation na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan basta mapalit na kinininyo usab sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay mahigala, napakoy mga product akong i-share sa inyo ha, gikan sa mga kabataan hantud sa mga tigulang. Ato sa sugdanas sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa atong sinder nga si Teresa, usa ka babae nga taga Agusan Sur. Anya imong kaagi, Teresa?
1: Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law!
0: Mga higala, pwede ba di ay kung dili kita makahatag og ikalipay sa imong kauban? Pwede ba na yung ngayon mo nalang isalig sa uban? Para lang siya nga malipay. Mao kini yung kaagi ni Teresa. Para masabtan ninyo mahigala atong tagakinabuhi, pero sa dili pa ato sa ipabati ang usa kaawit nga haom ni

0: Teresa?
1: Ay, Ruel.
0: Ako'y nainumduman ba? Dito sa barko.
1: Kaya naman di eh.
0: Diba, nagsaabot ta. Nga bisan lang, natay duha ka mga anak.
1: Kaya unsa man yun ta?
0: Huwag yung kay gibalita sa ako, aba. Nasamtang to ako, galawod, pirminti, sakay sa barko. Uban sa akong mga kauban, bisan asa na lang may nga nasod. Wad to. Pero ikaw, huwag yung ka magsulting, aningon ka nga, buntis ka.
1: Wala pa man sa mga isulti, wala man ko mabuntis. Lisod po mo ingon ko nga buntis na ko.
0: Maugani na. Ano ka? Kapila na ta maghimo sa atong kalipay. Para magbunga atong gihimo. Hantod, nakasakay no ko sa barko. Pero, imposible nga wala yung kamasudli ni Adto.
1: O, ano'y pangutana na itong duha? Ano ka? Ikaw, sa'yo mong una-una.
0: Sige lang. Basin ito duwagwa yung kamasudli. Ya, ikaw, anis kay ka.
1: Natural. Buutan man akong bana.
0: Sige lang. Basin ko lang to.
1: Basin, Sanj. O sige lang, kundi anam itaw ka. Taon-taon mabitaw akong balik dito sa barko.
0: Ako plano? Para mag-uban at tapirmintin, anam itaw tayo kwarta. Dilin ako mo sa kay balik sa barko. Magnegosyo ta.
1: Salamat kung mamanggaling na yung nahuna ni mo. Mas malipay ko kay kauban ta kanunay.
0: Magusugot ka?
1: Oy! Mag-uol naman gani ko mingon ay ka. Usa na lang kabulan. Musakay na pod ka sa barko. Di una-una na ko. Magkalagyo na samta. Karon nga mingon ka nga. Dili na ka mabalik. Sangko sa langit. Lapos pa sa langit akong kalipay. Nga di na ka mabalik. Magdigosyo ta. Unsa imo gusto nga magdigosyo.
0: Na ako'y nantiguhan. Ang mga luto-luto.
1: Murang nakagits na ko sa imong potpasabot. Magkarindirya ka no?
0: Mao na plano na ako. Karang karindir yung nga dili basta-basta. Karang hugupon yun og tao yun niya. Magtrini ko o muluto. Mga siguro, mga usa ka kinsina nga niluto ay niya na ako'y trini. Makabalo na siguro siya sa pagtimpla siguro.
1: Ikaw pa, Igo. Sige, ikaw magpunto. Pangita tagpwisto.
0: Okay. Kinahanglan magbugna na tag-anak. Kay lain kay kitarang duha.
1: Bitaw. May nang natay inspirasyon natay anak.
0: O sige, di na kong balik sa barko. Magnegosyo ta, mangita ta og pwestuhan sa atong negosyo nga karindirya.
1: O sige, kung sa'yo gusto ni mo mapaya ko.
0: Basta atong anak na to,
1: ikaw na'y bahala din ha.

0: Oh, gini. Tindut na kayo ni. O niya, abangan na nato ni. O, pahit sa nga pag-abang. 1,000 ra, nangyo na to. Kahit 10,000 mag-ipaabang. 1,000, pahit sa ni. Niya magwalang tawag hilpir na to. Usa sa kusina nga magkuanog lamas, o usa lang sa ang mag-serve. Ya, ikaw ang mag-kasir.
1: Ah, sige, ako'y mag-kasir niya. Magkuatag-sir babae atong kuhaon niya. Lalaki ang imong trinihon.
0: Oo, hingana na lang. Namta ko igsoon si Gino, pero saon taman. Sige lang, nama si trabaho. Ako to plano nga tabangan ako siya, pero nakatrabaho naman ako igsoon eh. Sige na lang. May ito kay ulit tao pa unta to. Makatabang-tabang to dir sa ko ha. Pero nagtrabaho naman siya. Mangita na lang taglain nga mahilpir na ako. Niya, tudluan ako sa pagluto. Nakita na ko ang ganang kiliti sa mga tao din nga unsa ilang gusto nga putahe.
1: Na, ikaw na magpaigo. Basta mag-caster ako ha.
0: O, sige.

0: Kapuyay, kapuyay, gayol. Ruel.
1: Kapuy sa. Pero, tiba-tiba kay... Oh, si Mana pa lang talaga rin din niya. Pero, klaro na kaya itong ginan siya. Nga, sisiura kayang abango na ito.
0: And so, ano, nagbalik-balik naman ang mga customer na mag-take out, diya mga on, tungkol sa lami nga niloto ni mo.
1: Muna ibantayan ako sa akong helper. Kinanglan makabalo siya.
0: Ruel, wala pa mang gyapon?
1: Bago paghanay ko diri, paabot lang sa ta. Panagana na to og mga 5 kabulan.
0: 5 kabulan yun?
1: Oo. Nga sige na ta maghimo sa atong kalipay para magbunga. Pag mulabay ng 5 kabulan, diskumpiyado na ko niya na. Kinahanglan magpa-check up na ta sa doktor, ha?
0: Ah, sige, sige.

0: Teresa. Hapit na lang unom kabulan. Wala pa yung kay gibati diha. Nga bati on sa usa ka buntis.
1: Ambot. Wala man.
0: Pangandam. Ugma. Muadto na ta sa doktor. Total, masaligan naman ato mga tao sa karinderya. Plano po na ako, maghimo masab tag usa ka karinderya para duha.
1: Ikaw rin akong agdon, basta imo plano, mag-agad ako.
0: Pero nahon sa nato pagpa-check up sa doktor.
1: Ah, sige.

0: Bicol ba na may noon ko? Ruel?
1: Relax lang.
0: Unsa kay resulta no sa atong duha?
1: Mo gani.
0: Bicol ba niyo mayo, Ruel? Basin ako'y na-diferensya o ako'y na-problema.
1: Ay, kabalaka. Kung ikaw ang na-problema, padayon akong gugman.
0: Mausap ako, Ruel. Pagsimba ko ikaw, padayon akong gugmag yapon.
1: Bahala mag-inaon sa basta kay kita yun, ha? Kung kinsa na ay diferensya sa atong duha, magpabilin atong gugma. Kamatayon ra. Nga mo'y makapaputol sa atong panaguban.
0: Oo, Ruel.
1: Oh, nanang doktor.
0: Ikulbaan ako, Ruel.
1: Relax lang.
0: Kung sa kayo resulta sa atong pagpa-check up, nga nung dili kita makahataw, anak. Kung nga nung wala pa kumabuntis.
1: Oh, Dok? Oh. Mr. and Mrs. Okay, dali mo dili, dali. Morning resulta.
0: Ah, Dok. Ang ako, Dok.
1: Ah, ikaw, Teresa. Okay ra kay ka. May problema sa imo ha, Teresa.
0: Mao ba, Dok?
1: Patay.
0: Ang akong bana, Dok?
1: Si Ruel. Pamino Ruel. Unsa ka na, Dok? Na kay isospermia. Isospermia, Dok. But pasabot ana, walay sperm ang semen nimo.
0: Walay sperm ang semen ako?
1: Oo. Pero di lang ta magpakawas paglaom na may mga paagi ba? Pero medyo mahal-mahal yun. Pero dili pa ta sure kung makahatag na kag anak. Pero bugasto ginta. Medyo may pagkamahal nga gasto na to. Pamasin lang ning ato ah.
0: Kinuo ko.
1: Relax lang. Inyo na ang sabot-sabutan, Mr. and Mrs.
0: Oh, sige, Dok. Sige, Dok.
1: Okay.

0: kamalaka, Ruel. Magtigom-tigom ta.
1: Magtigom-tigom ta, kwarta. Para sa katong giingon ni doktor nga, mangita tagpaagi pero wapay siguro. Teresa, mag-agad na ta sa panahon. Kung tagaan yung tag-anak, tagaan ta si Ginoo. Pero dili, wala tayo mahimo. Kaysa mo gasto ta. Nga dili pag insure nga makahatag kong anak.
0: Yung sa may plano ni mo.
1: Sagdi lang sa kalimta na ito na.
0: Basta kay kalma lang ha, relax lang. Ayaw pagpakuas paglaon.
1: Okay.

0: Teresa.
1: Ah, Ruel. Ay, nargo ng katabang nato din ha nga. Iplasta ng mga basiyo sa
0: soup drinks. Paglisot ka agi.
1: Ah, Ruel. Kung taon sa bangka.
0: Di man malagot pangutang ng yanaw. Talawar na.
1: Kakuton naman ka na. Temporary na ang ibutang.
0: Temporary nga agian na nagtao. Umasiklo lang sa tao mga buwak na. Tanghag lang nang nag-pile niya na.
1: Si Ondoy nag-pile niya na. Ayaran ng hakuton.
0: Boss, ayaw lang sa kanali, boss ha. Talawang ng trabaho ninyo, ha?
1: Ruel, naon sa magkainit ba ni Mokolo?
0: Ikaw sa tambangi ng mga kilpir na to.
1: Dali, Ragodere, dali mag-istorya ta. Unsa magkainit ba kay Kagolo? Pila na kahiga yun ba? Gamay Rebikil? Mga saba rin ka? Og di nakagwanda na itong mga katabang manghawa na mangita na butaglaing trinihono na to.
0: Ikaw sa... Kung sa'y nakita ni mga dilimayo, tambangin sila o istorya, he?
1: Lagi hibalo man ko. Pero ikaw, bang grabe man ka. Noon sa manintahan ka.
0: Gisapot ko. Ay kung sige, pangutan na.
1: Ruel. Apikto ba ka na sa...
0: Noon sa?
1: Tungod ba kay dili ka makahatag, anak? Relax lang, good. Kalma lang. Wala may problema sa ko, ah. Na kay kinikahigan nga init pirminti mong olo gamay rin mga pikil magyaw-yaw dahil kang kusog kayo nung sa nalikasulti nato sa ato mga katabang diri nga nausap ka hibalo ko Ruel nga usa ka nang hinungdan nga dali kang saputon init ang imong olo
0: pasensya na
1: dali diri ah lingkod niya ako rin bahala sa ila pasabdo na ako sila ikaw ay pagpalabi sa imong gibatin. Tungod ba kay di ka makahatag anak, init na lang kanuna imong olo? Maluoy bang Ginoo di asay mo kung iana imong batasan?
0: Pasensya na. Madala lang yun ko sa akong gibati. Inutil. Inutil.
1: Relax lang, God. Unsa man ka mapiktuhan na itong negosyo. Kung maging anak ka, manghawa ng mga tao na to kay sige kag pangasaba. Ako di bahala sa ila, relax lang ka diha.
0: Sige, pasensya ka ayaw. Ikaw na ipagpasabot sa ilaha.

Loy? Oy, ma'am, pasinsa na kayo mo sa inyong kuya ninyo. Ay, won problema, ma'am. Dili ka mo ang gikalagutan niya. Nalang si gikalagutan nga lain. Nataymingan lang po niya nakita niya mga basyo sa soft drinks, uban pa nga. Murag di siya ganahan magtanaw. Mustaas siyang tingog. Pero walay problema, wala mo'y sala sa iya, ha? Ako lang nagpasabot sa inyo. Ay, walay problema, ma'am. Ang amo lang, basin malain mo. Ikaw, Mila. Ay, ma'am, walay problema, ma'am. Sige, okay ra, ma'am. Ay.

0: Ruel, daghan ka kinainom.
1: Wala problema.
0: Umay-ubay na lang ang beer ng imong nahurot, oh.
1: Sige lang, Teresa. Hindi, pakiisa ko, eh. Sige lang, tani, case. Walay nahitabo.
0: Sakti, Rakun. Ay, napagunahonan niya ng walay nahitabo.
1: So, man, eh. Basin makabati na kong ignon kong wise guy.
0: Unsay wise guy?
1: Ay, basta wise guy. Wise sulod ang kuan.
0: Ah, nakasabot na ko. Ay, paminaw, ana, ha?
1: Ay.
0: Sige lang. Amporo ta si Kinoo. Basi matagahan na dahita.
1: Nindot yun tong natin, anak, di ba? Nindot yun kayo. Labi na. Nga akong dugo, ugikan sa imong sabakan.
0: Ay lang sagod, pagunaw na ni ana.
1: Grabe akong pagannoy, Teresa. Mubati kong kaibog na binang mga lakaw ta, maghilom ra ko.
0: Hibalo ko. Labi nang makasiplat kang ano na yung anak. Na yung amahan nga magbitbit o bata.
1: Ba't yung nga na ako ka, Sina? Gano'ng hingal. Oo, natun ko hitsura. Pero, yung pa, wise guy.
0: Nahubog na ka, nahubog na ka, relax lang. Pwede ba? Wala asa na sa mga nauna ng hingana. Ato na nang walaon, mag-ampo lang tas Ginoo nga nagaanratan yung anak. Masurprise na kaya punta.
1: Ambot kalusa pa. Kalusa pa, Teresa.

0: Roel?
1: On sana?
0: Nakauna-una ko nga. Mag-adapt na lang siguro ta.
1: Mag-adapt?
0: Oo. Parahan natin, anak. Ato na kung hunaunan nga ato yung anak.
1: Dili ko masugot.
0: Ha? Narong dili magkamusugot?
1: Dili ko masugot, Teresa, nga magpadako kitag bata nga dili atong dugo. Dili na to igano.
0: Kung mao ka na imong hunaunan nga dili na to igano, dili man kita makabato ni ana.
1: Tungod kay inutil ko. Pero dili po kumusugot nga mag-adapt kitag bata.
0: Kay nga naman.
1: Wala ta kay balo. Kung unse batasan niya ng batao kung asa kikam nga pamilya. Salbahis ba na? Makahatalag problema ka na ito pagdako niya niya. Murang dili ko gusto.
0: Ah, sige, inganin na lang. Dili ta sa laing tao. Sa atong mga parinti.
1: Unsa ka to? Pakaulawan ko nimo. Kitarang duhang na ibalo ni ini ha. Kitarang duhang na ibalo nga dili ko makahatag anak. Unya karon. Mangutana ka dito sa ato mga kaparintihan o imong kaparintihan o ako. Kung naba sila'y bata nga pwede nato adapon. So mabulabog. Kay ngano? Mangutana sila. Kay dili ko makahatag anak. Pakaulawan ko nima. Na inutil ko nga pagkalalaki. Ha?
0: Ah, sige, sige, dili na, dili na, dili na. Ay, nakasuko. Nasabdan ko ikaw.
1: Muna dili ko gusto mag-adapt. Pagpaabot na sa akong desisyon. Kung unsay paagi nga makahimot ang anak o makabaton ta og bata nga atong padakon. Pero noong ka nga mag-adapt kitag bata nga dili na to igano, bisan pag mga parinti, dili ko. Dili ko.
0: Okay, okay, okay. Dili, dili, dili. Sige, kung dili, dili, good.
1: Pagpaabot lang sa akong plano kung unsay akong himoon. Nangandoy ka na ba, Teresa? Nga makapatunog anak. Kinakaplano na ka nga mag-adapt na lang kita.
0: Oo, pero di magkakamusugot.
1: Dili ko. Teresa, wala ba mo hinahinay sa pagkawala? Ang imong

0: tagad og gugma diri ka nakop.
1: Ruel. Ano mong tanang ang sama ni Ana?
0: Wala ko'y nahatag nga anak. Hibalo ko nga na kay kasina, usab. Mananungutan ako. Tungod kay mubati kay kasina sa uban nga na'y mga bata. Mananungutan ako basin og nahinahinay na ang pagkawala sa ibang gugma diri ka na ako.
1: Ruel, ay pagununa niya na wala na sa ko ah. Di ba nagsaad kitang duha? Nga kung magkinaunsad, kamatayan na ang makapaputol sa atong panag-uban. Di ba?
0: Wala akong makalimot.
1: Oh, dili ka na mahitabo. Mahalong ta ka. Bisa nagwala pa kita, anak. Pero sa onta man, nga dili man po ka musukot, di wala ko tayo, anak, God. Hantot sa hantot.
0: Di lang kita magpakawas paglaom.
1: O naaram ang gani, day na. At tapos nga lang sapot-sapoton ka.
0: Maglagot lang ko sa akong kaugalingan. Ngano ako pa ang naani, anak. Nga nahimong inutil nga dili makahatag o bata.
1: Ay, kabalaka. Sa'yo mong ikabalakan nga mawala akong gugmari ka nimo. Dili ka na mahitabo, Ruel. Dili ka na mahitabo. Handot sa handot na akong gugmari ka nimo. Bahala kita lang duhang mag-uban. Basta kamatayon ra ang makapaputol sa itong panaginig, gugmari o panag-uban.

0: Murang dagang-dagang tigong ba? No?
1: Oo.
0: Grabe, way puwas ang tao. Pirminti hurot atong sudan. Muna nga ito na, nalakoy na kita na po nga pwesto. Nga agianan yun. Medyo may pagkamal, 15 ang bulan. Pero dako, pwede mahimong dako nga karinderya.
1: Mau pa.
0: Tanaw na ito dito. Para ikaw magdesisyon.
1: Ikaw rin akong agdon kay swertihon ka.
0: Nanam po ng swertihon. Swertihon nga inotel.
1: Ay, lagi pagsulti ni Ana, lagi ba?
0: Maglagot mo kung mag-unaw na sa ugkong galingon, Teresa.
1: Pasag din na ka na. Tana, adto na itong pwesto nga. Himo na itong karindir na sa...

0: Hala kanin na di, Ruel. Crossing yun.
1: Diba? Sa una, dako ni siya nga opisina. Pero natin panggubon para muhawag siya ba? Pero dako daw ni siya. Nagitanaw na ako, dito nga side, sa toong nga side, dito na toong himuag lutuanan. Nga kini, diri, panggubon na to ng bintana, pangilis na to, kanang mabatig presko ang tao. Magbutang tag-aircon diri.
0: Hala, sige, sige.
1: Na naman kay tinigom, may itong gasto diri.
0: Ah, sige, mag-withdraw lang tas bangko. Naram ako hindi po sa dito sa bangko.
1: Ah, sige.
0: Lingaw na to atong kaugalingon sa negosyo para malimtan na to ng problema kabahin sa usa ka bata. Nga atong ikaw man hantod sa hantod kaya di naman ginamay tabo. Dili po kamo sugot nga mag-adapta. Di wala. Di lingaw na to sa negosyo.
1: Ingana na lang.
0: O ikaw ha, walaw na ni mo ng pagsapot-sapot ni mo atubangan sa mga helper na to.
1: Sinsya na, dili na ma'am.
0: Ako rin permiti sabot sa imo, pero sa puto na gani ka. Mao nang ayaw na padala sa imong gibati nga. Mahingon kasi mong kaugalingon nga inotel ka, ayaw ha.
1: Sige, sige, sige, Teresa. Basta mo rin eh.
0: Okay na kunin eh. Ato na kinitrabahoan niya.

0: Noel, Rabi Om, Tridis Paganio dengan hampir 20 tahun yang tukar indir ya.
1: Oh. Oy, Day, ato sa itong kali misa, oh. Nagpaabot sila.
0: Oh, sir. Ato na ko, sir. Swertihan yung karuel ba?
1: Lagi. Sa panginabuhi, swertihan.
0: Oh, nana po, di-stop na ka niya ng hibalo ko. Ano sa na po'y sumpay ni mo?
1: Wala. Di na ko mag-isgot niya ng mga... Dito makakanak.
0: Oo, oh, nag-isgot na sab ka.
1: Ah, sige, magtabang mong sir para malingaw ko dali. Na kahit pag gusto mo, nagpaabot, oh.
0: Paano ba itong malamisa dito, oh? Kanina yung nanulod ng bag ko.
1: Oh, sige, kanina lang.

0: Dere, masaligan naman mga tao na to sa tagsa-tagsa karendirya. Juan, paminog maayo. Makatigom naman yung kanian tong karendirya.
1: Si plano ni mo, maghimo na pagkaglain karendirya.
0: Wala na, dama na nando ha. Para malingaw yung ko, Dere.
1: Si gusto ni mo.
0: Gusto na ko mabalik ko pag sakay sa barko.
1: Ruel, biyaan ko ni mo.
0: Ano biyaan man? Ano rin po mauli na sa pag humana kong kontrata na ako.
1: Ubalik ka sa barko, imbis kanindot niya nag-uban na lang tapirminti.
0: Mas malingaw ko sa barko.
1: Dilibre ka malingaw nga na ako.
0: Malingaw, God. Kay mahal ta ka. Ang problema lang kung makita ta ka kanunay. Mabot sa kong nahuna. Nga nung dili magig ko makahatag ang anak kay Teresa. Muna mabot sa kong nahuna.
1: Ruel.
0: Oo, Teresa. Dili ko malikain nga. Musagpot sa kong nahuna nga. Inutil ko nga pagkatao. Labi na na yung mga tao nga magdaladalag bata. Dres ka rin diriya. Usa ka pamilyahan.
1: Tuod, no?
0: Oo, Teresa. Kasagaran, mga pamilya mausulod sa karindirya na to. Kung antungkol di magistang may makakita akong bata. Nagkaoban ang mahalong inahan. Huwag samtang ako wala.

0: nakasabot ako sa imo, Haruel.
1: Mao ka rin tinood, Teresa. Bisan unsaon ko niyong pagsulti nga kalimtan ko ang akong pagkainotel. Nga dili ko makahatag og anak. Pero kung makakita ako ang pamilya, sakit sa kong buot nga nung wala ako. May manang dito ko sa barko kay puros rami dito mga lalaki. Masailo alam ko dilingon sa para sa akong kaugalingon. Ako lang sa isip ti akong kaugalingon, Teresa.
0: O sige, Roel. Matugot na ako, nakasabot ko sa imo.
1: Salamat sa imong pagsabot, Tere. Sige lang, hilakaon pa na ako para mahibalik na ko pagsakay sa barko.

0: Teresa, usa ka bulan makalabay. Mularga na ko. Di na punta magkita. Sagdi lang ko dyan. Total, mabalik naman po gihapon ko. Kani ako, ulingaw lang ni ako, Aunt Teresa. Sa'yo nakasabot ko. Dali rin kong tapad rin sa ko, ha? Oh, kahuiran pag hindi mo akong kamot. Dali, kina ako isulti. Tod, kumusta yung paglaag dito kay Gino, ngayon mong isoon? Nagkasultihanin na may? Ah, may ka nagkita mo. Nasab ko isulti sa imo, ha? Nagkasabot na may sa kong manghod. Nagkasabot noon sa? Huwag mo sugot na siya. Onsa gani inyong gisabutan, huwag mo sugot na siya. Teresa, kita lang tulo na hibalo ni ini. Manginaot ko nga mo sabot ka. Di ba gusto kang anak? Ako po gusto na ako.
1: Oo.
0: Di hagigikan sa imong sabakan, maunay gusto na ako. Huwag akong dugo.
1: Pero onsaon man niya, wala man.
0: Nagsabot misa ko manghod nga si Gino. Teresa, kinahanglan na mong pagsabot. Sabton ko ni mo. Para makabaton kita, anak. Nga ako ragyapong dugo. Kayang dugo ni Gino, akong dugo maura gyapon. Maura, usara.
1: Time pa, unsay pasabot ni mo.
0: Huwag mahita mong agikan nga sa imong sabakan. Taod-taod na kita, nga nangandog anak, di ba? Kita rin na hibalunin ni tulo ni Gino nga akong isuon. Kung tuwa na ko sa barko, malingaw na ko dito. Dili na ko makita ang mga bata. Pero sa akong pagpauli, kung nanay bata, ngagikan gid sa imong sabakan, malipay na ko. Bisan usa lang.
1: Oo, lagi. Unsa may ibot pasabot ni mo?
0: Maghimo ka mo ni Gino.
1: Oh, unsa ka turuel?
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang layas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may ko den kaghanap kay gihi.
3: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pod imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pod kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pod ingkon na. Una gi na nga dili gyud dun ta ko magpakawana kay kanang na ang ragiganahan man pod ko.
3: Thank you kaayo okay, na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
4: Sige. Salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
6: Kuan kayo, kanang Ryan Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jaren. Kuan mga kaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa larwas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga nga sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon ng mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba, sila na po yung loo, eh, ano, ako raw ang puway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, pagabuntag, wa, na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit?
6: Wala problema.
5: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports?
6: Wala problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dan-undan, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya limintin sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerveplex AA appetite enhancer capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA appetite enhancer capsule para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or appetite enhancer capsule kaya naan ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon. O makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napon ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon o gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA appetite enhancer capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nigitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakanihan ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Maghimo ka muna, Gino.
1: Ah! Unsa ka to, Ruel?
0: Maghimo ka muna, Gino.
1: Nabuang ka na ba, Ruel?
0: Wala akong mabuang. Nahibalo ko sa akong ipanulti.
1: Wala nila yung pagi. Ang dugo ni Gino o ang dugo na ako kay magsuon kami parehas ra. Nga gusto na ko gikan sa imong sabakan. Muna, maghimo ka mo ni Gino. Ginoo ko, inga na lang ka sa yun, Ruel.
0: Ibalo ko dili sa yun. Ibalo ko dili sa yun. Pero wala tayo lang pagi.
1: Pero, Ruel, ginoo ko ni mo, Ruel.
0: Mahal ta ka, mahal sab ko nimo.
1: Kana lang. Kinili ko gusto hantun maabot kita sa panahon nga mga tigulang na ta. Wala tay anak. Total, dugo ra man sa akong manghud. Parehas ra mig dugo ni Gino. Bisan usa lang. Sama ra ngay mo kong ipangatag, Ruel.
0: Ayaw ka na gunaw na kay gusto tag anak.
8: Minsan tama, minsan mali.
0: Gusto na ako na ha. Gamito na to si Gino nga akong mangod. Nga mo ay makahatag og anak niya sa imo. Okay na sa kuha kaya ako nang isuon. Okay na siya.

0: Ginoo ka. Ang sakit din niya, sa panahon na sa akong baan na si Ruel. Ginoo, damangi kami nga nung hingana na lang ka sa yun. Ngay paggamit ko na sa iyang exon nga si Gino para lang kami makamatunog anak.
1: Walang ibang tatanggapin.
2: Teresa?
0: Oh, Ruel.
2: Ulargan ako. O, gipaluap na ako akumangon si Gino. Manhira siya. Kung wala na ko diri, hibalo na ka, ha?
0: Ako pa ka nang unaon-naon.
2: Himuwa ka na. Kay kung dili ka na nimo himuon, walay mahitabungan nga makabaton kitang anak. Ha? Ako ka nang gusto.
0: Kalahin na na, Ruel. Wala ko'y gugma.
2: Hibalo ko nga ako imong gigugma. Hibalo na kasabot pasabot na ako. Kana na lang ang paagi na to para makaanak kita. Kaysa mga dap kita, wata kay balo kung kinsa ka ng kadugo na ng bataa. Bisan pag sa atong mga parinte, dili ko gusto nga mahibalo sila. Nga dili ko makahatag anak. Basta mawra ka to, sa akong pagpauli, na anak kita'y anak. Sige, anton ako.
0: Mangambing ka. Magpaabot ko sa ibo, ha?
2: Pagbalik na ako na natin anak, ha?
0: Ruel!

0: Oye, Chino.
1: Oh, Teresa, kumusta?
0: Oh, okay, Ray.
1: Nahibalo na kong atuwa na si Kuya. Nakalarga naman di ay. Yakong gichat. Nga, muanhi ko.
0: Unsa imong tuyo?
1: Wala ba mo mag-istorya ni Kuya? Kabayan siya ang plano?
0: Oh, nahibalo naman. Dali, salod. Naniyod to na ka?
1: Naniyod to na.
0: Kay papaniyod to na ka dito sa karinderiya.
1: Ang diretso na lang ko dito sa inyong balay, kahibalo ko nga naa ka dito.
0: Dali, Chino.
1: O yun ba ka sa plano ni Kuya, Roel?
0: Ambot siya. Di ba na kay Uyab?
1: Oo. Pero gusto ni Kuya Roel, nga kita rang nahibalo ni ini. Kita rang tulo. Hibalay ba nun tako kay Kuya Roel? Pero gusto niya, para lang na mo makabatulog anak. Okay lang sa mo, Teresa. Nga ako ang magmugna og bata. Nga ipakatao ni mo nga gikan gid sa imong sabakan. Ugikan ka na ako.
0: Chino.
1: Anong sabahin? Kaya kung ang yung kabalibad kay Kuya, kay mapugsanon kay siya. Nighangyugid siya sa ako, Teresa. Nga maghimo kitang anak. Ako itong dugo, pero inyo ni Kuya Roel.

Kay kung dili na ito tumanan, amo itong si Kasulti ni Kuya kung mahibalo siya nga walay na hitabo. Ikaw, ikaw akong giagad. Magbunga ka ang atong paghimoon, Teresa. Sa usa lang, basinong dili mahimo ang usa lang kay gayon. Maggahin na sabtang laing higayon para maghimo na sabtang. Para yun magbunga ang atong paghimoon na makamugna tag-anak. Na mahimo niyong anak ni Kuya Roel. Naglipo ako, Gino. Naglipo ako. Naglipo ko. Kung akong pasipotod, bahala ko aming anak. Dili ko. Kay kung ako sabdili ko, dili na ko masikmura ha. Asawa sa akong magulang, akong ikasiping, dili na ito ni Himawan. Pero basit masuko siya, mawala ng problema sab. Kay grabe ang hangyo, diri ka na ako. Gino, ibalo ko nga, muabot sa'yo na ako nagyapon. Nga nga anak, nga among yato bang dili iya. Di ba, iya ka na maunaunaan. Tinood ka na. Tinood ka na, Teresa. Ikaw ko pa desisyon nun sa man. Ambot. Dilisan ko gusto magmahay si Kuya diri sa ko ah. Nga wala na ko himuhaang iyang gusto. Huwag ba sinurong magpalayo na inunsya diri ka na ako nga mahal na ako imong isuon.

0: 치고야. 어, 헬로 고야.
1: 어, 고부스다. 오키나?
0: 어?
1: 오키르마 지노 바구리 나콘 나노미 안학.
0: 오, 월라 빠 고야 로엘 월라 빠.
1: 우리 온 사망가 뭐 하다나 온 사망가 빌라 나가 몰란 dapat sabton ko ni mo, Jin. Sige na. Ay, napagpugong-pugong ka. Ay, napagunaw na ka na ako.
0: Ang gunaw na ako, yung lainan ko.
1: Ay, napagunaw na ni Ana. Ang imong gunaw naon. Nga makabaton kami o ganak. Ha? Sige na, himuan na ninyo na. Ha? Kaya akong tawagan, akong asawa. Tawagan ako si Teresa. Sige na, ugdilin nyo mahimo sa usakahi kayon. Utrohi pa ninyo, ha?
0: Ginoo ko.

Sorry kay Teresa. Gusto ni Kuya, di ba? Mayantang magbunga na kini. Murang di na ako masikmura sa mga mag-utro pa kita. Sige na, muli na ko. Sige, Jeno. Panindi lang, ha? Sige, doon ako.

0: Ah, ma'am.
1: Oh, doy.
0: Kulang na tag mga lamas, ma'am, para lutuonon ug mabuntag sa iyo, ma'am.
1: Ah, sige, mangumpra na lang daan ta. Magilis ako, ha?
0: Ah, sige, ma'am, kaya ako ni mo drive, ma'am.
1: Ah, sige, doy, kadi lang magilis ako.

0: Adoy pamili lalag na mas niya, doy.
1: Pag naunsa ka, ma'am. Nanglusupad bang ka, ma'am.
0: Doy, pangitay ko nga makalingkod ko, doy.
1: Ay, dali, ahoy din sa kamat, ma'am.
0: Murug langit kita kong pananaw.
1: Dirita-dirita, kita na ito sa mga tao, ma'am, nga giagak ta ka, ma'am. Kay, oo, lusuparay ka, ma'am.
0: Pangitay ko kalingkuran, doy, nalipong ko. Dok, unsay akong sakit, dok?
2: Oh, wala kay sakit. You are pregnant.
0: Oh, buntis ko, dok.
2: Mm-hmm. So, kinagla mag-amping ka, no?
0: Buntis ko. Buntis na ko.
2: Congrats, congrats, ha? Okay, kunting relax, ha? Dili kayo magpalabi pahago. Kaya mas mapikto ng baby. First baby pa niyo, di ba?
0: Oo, dok.
2: Si congrats. Si amping na lang ta, amping, ha?
0: Oo, dok.

0: Ma'am. Wala kay gibati sa buglawas, ma'am?
1: Awala na.
0: Noon sa makato, ma'am?
1: Awala, Undoy. Okay ra to.
0: Ah, sige, ma'am.
1: Ay, kamo na lang bahala dito sa kusina, ha?
0: Oh, sige, ma'am. Sige, ma'am.
1: Si Roy, nanawag. Roel?
2: Oh, hello. Kumusta? Kumusta ang negosyo, mahal?
1: Okay lang. Pero mintigi hapon, nagpaabot sa imo ang karindira. Gimingaw na sa imo, ha?
2: Ah, sige lang, pauli na ko. Oy, Tod. Kumusta naman to? Ha? Oh.
1: Muntis na ko.
2: Oh.
1: Buntis na ko.
2: Yes! Tatay na yun ko!
1: Ruel, okay na ka?
2: Okay na okay! Gusto na ko pa uli. Pero pila pa na kabulan? Ha?
1: Bago pa.
2: So, yes! Thank you, Lord! Thank you! Tatay na yun ko!
1: No, kumalipayan kasi ha. Okay na ka, Ruel?
2: Okay na, okay. Yes, ang pina ha. Dili na ka mag-alsala sa mga bugat-bugat niya ha. Kinanglan, mag-sitting pretty ra ka. Huwag na'y paliton sa mga kinanglanon sa imong negosyo. Magsugo ra ka ha. Di ra ka, niya. Huwag muna ko na ka na exercise ra. Lakaw-lakaw ra ka ha.
1: Oh, Ruel. Okay naman ka ha ka.
2: Okay, wala problema. Kalimta na ka to. Ato lang, nanay umaabot na itong anak. Ang pingi na, di ko gusto nga madaot ka ng bata, ha? Ang pingi, ha?

Grabe niya ka pinangga ang among anak ko, Yar. Pero dili malikayan nga magkita kami sa amahan nga tinuod. Ang nahitabo ko, Yar, sama ra nga nagtago kami. Mura nagpakaroon ingnod. Pero grabe ang kalipay nakita na ako kay Ruel, Kuya Arn. Pinangga ganyang bata. Proud ganyan nga nasa anak. Pero wala na ko'y mahimap. O si Gino usab, nagpalayo sa among lugar. Murang naglikay na siya na dili kami magkita o labi na iyang anak. Antod karon, Kuya Arn. Ingani na lang. Ang among sitwasyon. Ang akong bana, wala ko mahibalo. Kung nabay siya gitago nga sakit, tungod kahibalo siya nga dili iyang anak. Puros na lang tigpakaroon ng ingnot. Mao na lang na, Kuya Arn. Ang Ginoo na lang ang magpaigo sa among sitwasyon. Diran lang ko taman, daghang kayong salamat, Kuya Arn, sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ay mo magtatampo, Teresa. Salamat, Teresa, no, sa imong kaaging imong gishare ka namo. Oh, grabe, no. Karon pa ko kasugapaan ning kaagi mga ikala, no. Kamo makaya ka ninyo na. Ang banbano, makaya ka niyo uban mga bana, ha? Pero watay mahimo kay gusto man ni Ruel. Okay. Nala. Salamat kay Teresa, nagya pa inspirasyon nga makutlog yapon mo bakwa sa ato mga listeners, no. Atong sinder mahigala taga Agusan, no? Si Teresa. Asa ba ka sa Agusan, Teresa? Ning uban di magsulti silang lungsod kay maulaw. Ay, kaulaw lang gon. Sige na lang. Pero sige lang, okay ra. Basta kay taga Agusan. So ay kalimti mga listeners, ang ato mga product mo ni pinaka-importante sa kaninyo, no? Ato mga product para sa maayong panglawas o muhatag maayong benepisyo. Labi na ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon o sa atong Turbo Max Coffee ang makapalugag energy o sa atong Orion Herbal Liniment Oil o sa atong Supremo Herbal Oil. Kaming pa, no? Ang Orion pa inyong mapalit na higala, ang haplas nga para sa tanan, tibok pamilya. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki. Mga inahan, ayaw ninyo hikawi ang inyong mga anak sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina. Makatabang ka na kanila, no? Huwag napot kita yung Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato din, ha? Nga? Nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. Hantod sa mga tigulang. Lakip na usab sa atong B40 Capsule para sa mga tao nga naka-feel niya og tusok-tusok sa tiil o niya naka-feel og binhod sa kamot og tiil. Muna yung nerves neuropathy ba sinadaot ng mga kaugatan gumikan sa taas ng edad o nadaot ng mga kaugatan gumikan sa diabetes. Malibihan na, matambalan na sa atong B40 Capsule. O labi na usab no sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Dagang health problem ang itiker. Ibalo na mo yung mga higala kung unsang mga problema sa lawas na iyang matambalan o makahatag sab siya o protection ang atong Megacar Soft Gel Capsule. O lakip na usab sa atong Fervite Capsule para sa mga higala nato din, ha, nga nawala ang ganas trabaho. Gamay nga trabaho, daling kapuyon, hanguson. Nya mulakaw, maglipong-lipong, loose pad tanaon, ayaw na pasagdi nga problema sa lawas. Nakita ay Fervite Capsule. Nindot na nga food supplement kaya dili ka makalasa og taya o dili maghilab imong tiyan o maghapdos. Kondisyon ay mga feel nga sige kag-take niya na sa matag-adlaw. O sa lang kapsula, Fervite Capsule. O pwede sa mga bagong nanganak ng mga babae, no, mga inahan. Fervite Capsule para mabalik ang pagka-pink case, pagka-blooming sa dagway. Okay, dagan kayo. Salamat sa inyong tanan. Mahigala, kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Muingon, bye-bye. O God bless kanatong tanan.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan nato sa kahanginan, no? Mo especially sa atong mga suki nga tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa karon. Ginaot, no, mga higala nga naata sa maayong panglawas kini si Buttercup. And of course, kauban nato kanunay ang inyong suki nga doktor sa kahanginan, si Doktora Choi.
2: Yes, ma'am, maayong adlaw, no, sa tanan natong listeners. Paing adlaw mo, Buttercup. How are you?
1: Yes, I'm doing great. Great, no, dapat lang, kay nga no, Dok, lisod kayo ang panahon. Dapat kagtaan ni mga kahigalaan, no, nga iwas sa sakit mo nang naan ng atong programa karon.
2: Yes, as much as we can, no, mo try ta og tabang sa atong mga patients, no? Or mga listeners nato nga naigipamati, no? Munay, mga pasyente na po na nato.
1: Maugid, Dok, no?
2: Pasyente sa kahanginan.
1: Kahanginan, no? So, si Doktora, maka-advise gyud ninyo, do dili siya makahatag sa kanaang si tawag anak nga reseta, gyud, Dok, no?
2: Yes.
1: Pero, do na yung ikatambag si Doktora on sa inyong buhaton. So, mauni nga, atong programa karon nag-exist, o, diba? Narita mo na, Dok, sa ato ang hotline, no? I-invite din nato ang mga kaigsuunan nato diha kahigalaan sa atong hotline number sa gusto nga mo join sa atong programa aron makapadala sa ila ang mga problema sa panglawas, no? Atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes. O pwede po sila mag-send or mag-text or mag-message sa ato ang Facebook account, no, nga Doc Choi. D-O-C space C-H-O-I.
1: Yes, Doktora. So, darita, no, sa ato ang first nga texter sender, ang last 4 digits sa iyang cellphone number, kay 4027 sa 0909. Ingon siya din, Hidok. Good PM, Doktora, og Buttercup. Unsay tambal sa bukol sa kilid, duol sa hawak. O, thanks sa inyong pagbasa. Ato ang texter sender, nagngalan nga Bea, nga taga Duungan.
2: Mm-mm. So, sa likod?
1: Sa kilid, Dok. Sa kilid. Kilid sa hawak. Nga daw siya'y bukol.
2: Bukol. So, kasagaran, ana, kung naramang gani sa kilid, most probably, basin mga sistra na siya, no? Or lipoma ba? Pero talagsa naman ginang makaingong skin cancer ang mga bukol, ma'am, no? Unless ang hitsura niya is kanabitang irregular kaayo, dayon, mura siya ga-ulcerate, no? So, muna, ang uban na naman, nag-bleed, may naana ba, no? So, pero kasagaran, kung mga skin lang is either skin tag, cyst, or lipoma na siya, no? So, usahay lang ma-infected na siya. Muna, nga, para itong ako, ah, maski skin tag lang to siya, diri sa kong kilid, ako siyang gipatangtang, kaya sige man siya kaigo. Ngayon, magsakit, maghubag. So, muna nga, akong giparemove.
1: So, naigo siya, Dok, sa imo ang bra, ana?
2: More on na siya sa hip area. Ah. So, maigo siya sa ako ang pants, ana, bitaw. So, muna nga, dali bitaw kay siya matandog, no?
1: Okay.
2: So kanang nasa area nga dili kay dali matandog, kung skin tag lang siya or cyst or lipoma, pwede ra gina siya pasagdan nimo. Pero kung lain na iyang hitsura, medyo irregular, pwede man nila ma-search gani sa internet kung unsay medyo mga skin cancer nga hitsura. So kung dili ra pod nadto, pwede obserbahan. Pero kung gusto siya maniguro, mas maayo ipakita niya og doktor face to face is either a dermatologist ba or a surgeon lang sa ana. Kaya kung advise sila nga iparemove, mas maayo, no? Kung ginahanglan jud i-biopsy ang hitsura niya, mas maayo. Do di man kunta pareha sa ubang country, bitaw, ma'am. Pareha sa mga puti, no? Kaya mga puti ganahan man sila nga medyo mo brown ilang skin, mutan, no?
1: Magpatan.
2: So sige sila bulad sa init, kanang gitawag nila sunbathing, no? Or maligo sa adlaw, no?
1: May ko ang pagyudok, kanang naapagay, katong medyo mahal gidaway sa tanning bed ba? Naapod siya.
2: Tanning bed.
1: Tanning bed. Oh, oh.
2: So, kana may nana go, kana exposure to sun or UV, makakos mo na siya skin cancer.
1: Correct.
2: So, muna, sa ubang nga countries, sa mga puti, nga mahilig kayo mag sunbathing, higher incidence sila og skin cancer. Mm. Pero kita, as Pinoy, murag idolize puta sa mga puti. Gusto puta mo puti. Muna nga. Number one, yung kuno kaayo nga baligya or palitunon sa mga pharmacies, glota.
1: Aha.
2: Pero, pero ako ba ganit, glota drip na.
1: Oh,
2: ang glota dyan, kaya ang side effect, no, ang overdose side effect niya is makaputi.
1: Correct.
2: So, muna siyang halinon kaayo. So, kita diri, dilita kaayo mahilig o mga sunbathing, mm-hmm, no? So, muna nga less rataog skin mga cancer. Mm-hmm. Oh, unlike sa ubang countries nga mga puti, nga ganahan sila, medyo mutan po sila.
1: Bitaw. Pero sa tinood, mangudok, nunot mo itong medyo tan ka, kay labi na hong ganda bitang naakay mga muscles na, na mas makita man siya kaysa kung puti pas puti imo ang kuan panit, no, mas makita ato mga humps inaana sa mga kuanin mo sa lawas kung medyo nakatanjud ka.
2: Yeah.
1: Well, pero kaning kuan diri doc, kaning giskutan di aning mga bukol doc ba, may dumdum ko kung dili lang siya magngut-ngut or normal jud ang ngut-ngut siya doc, no, sa iya ang bukol sa kilid doc.
2: Yeah, so kung inana nga magngut-ngut, mas maayo gina nga ipa-check niya kay kung wala gi ko may advice ang surgeon or ang derma nga tangtangon, ipa-remove na lang gyud siya.
1: Okay. Mm. So Ma'am Bea, no, mo toy advice si doktora nimo og hopefully namati ka karon para makadool din ka sa doktor nga angay nimong adtuan, either ang surgeon or moadto ka sa dermatologist. Thank you kaayo Ma'am ha sa imong pagpadala sa imo ang message, sa imong pag-join nato karong adlawa. So diri na puta sa ato ang lain nga texter sender sa last 4 digit nga 7512 sa 0938. Naingon siya dinhi, taas-taas kinudo, kinahinayo lang natog basa, no. Maing hapon, Doktora Choi, ask lang ko akong papa na ay high blood. Naapo daw siya ay cholesterol, kinagpa-check up na siya. So, girisitahan siya, tambal nga telmisartan, amlodipine, unya 1 week na siya, sige gihapon siya glipong. So, ma'am, unsay maayo aning mga tambal? Nagpa-second na opinion na buda sa doktor, unya gipulihan na po siyang tambal nga losartan, then dako-dako na po daw dosage, doc, 100 na daw ang mg. So, ang ato ang text sender gikan sa Davao, Di Oro, dinha sa Mongkayo.
2: Mm. Mm. So, actually, ang losartan is okay man siya, no? Pero, kung i-increase ni mo ang dosage, like example, from 50 to 100, para nako ha, on my opinion, dili kay siya effective. Mas maayo pa nga ang 50 twice a day. Kaya nga no, ang losartan manggod, ang iya ang action is mulastra siya mga 9 hours, no? Pinaka-maximum na ng 10 hours. So, dili siya makakover sa the whole 24 hours sa isa kaadlaw. So, muna, it's either papiliyon ako ang pasyente nga twice a day mo losartan, or mas better, ang losartan, parisa na to og amlodipine, or ako siyang i-change into asartan nga mulapas og mga 20 hours ang effect, pareha sa telmisartan. So, sa ako ang tanaw, kung inana nga taas gyapon lang blood pressure, it's either inana ang kuan, pero lahilahay magod ang practice sa doktor, no? Lahilahay po ang decision making. So, mas maayo siguro ni patient or ni ma'am na mag-monitor siyang blood pressure sa morning o sa hapon, dahil ipakita niya siyang doktor. Tapos siya, mag-monitor siya MWF, buntag o hapon, ipakita niya siyang doktor nga kanusa nga dili na siya makontrolled. Haro, ang iyang doktor, it's either lisan or dugangan ang iyang tambal. O another. Kaya, if duha ka tambal, nga lahi-lahi og action, mas better gyud siya og control sa blood pressure kaysa isa ka tambal nga i-high dose lang nimo siya.
1: Mm.
2: Well, example, losartan lang siya. No, namo gyud studies nga losartan maximum dose of 100 per day compared to losartan 50 plus amlodipine 5, mas better control ang combination nga low doses compared sa higher dose of one kind of pang high blood.
1: Okay.
2: Okay. Ni workshop man po ko tong basic course in hypertension.
1: Mm-hmm.
2: So mo to ay akong na-learn di ato, no, about the mechanism of action sa mga pang high blood ng mga tambal, inana. And syempre, i-appeal lagi na sa diet nga. Low fat, low salt diet, ayun, less stress, matulog sa saktong oras. Kaya isa po na sa kuan, kung stress ka, maka saka po na siya ang blood pressure o ganang diet nga parat isa po na o ganang high in cholesterol or fats ang imang diet.
1: Okay, Doc.
2: So, maayo yun. And niya, pwede siya mag omega-3.
1: Yes.
2: Ito omega care, no?
1: Mm-hmm.
2: And then, ganang yan, tambal sa high blood mo. Kinanglan pa dyan na siya i-adjust.
1: Okay, Doc. Kaysa pagkakaroon mang good, no? Agi atong iha ang nahitabo nga nag-maintain siya atong combination unta, Doc. Kaso lang, sige man na siya glipong. So, karon nahimo naging usa pero gipatasan ng dosage. Pero same explanation ganina nga much better gid unta tong combination, no?
2: Or ang uban man gud dili nila makaya ang combination mo. To akong ingon nga losartan ko sa morning og amlodipine sa gabi.
1: Mm-hmm.
2: Ang uban ana nga dili ka tolerate og combination, itungaon nimo sila. Dili nimo i-combine ang duha ka klase. So separate nimo at least mga 12 hours gap.
1: Okay. So kaning iya karon do kang itagaan man siyag usara ka losartan dayon ang dosage kay 100.
2: Oh, so muna much siya, after 10 dog. Hours, hindi na kayo to makakontrol yung BP. Ang losartan, bahala pag 100 milligrams to siya.
1: Oh. So, ma'am, katong para sa imong papa, no, basin mabalik kag pa-check up or basin gusto ka mabisita din sa dipolog. Aron ma-meet po ni mo si doktora, no? Wala agag dipolog nga yeah, layo-layo bening da body or
2: grabe nagyo kay ko anak kamayo siguro ba mong kanhiyo jud ko pagalagyo
1: wala, no oy anak jud na so ko ano ito dok no shout out data sa mga taga mong kayo no daghan po tag mga texter sender nga nagapadala sa ilang message dinhi
2: yes.
1: Most especially anang mga taga mong kayo mo pre atong texter senders.
2: So pa ma'am paliti og mega care na imo ang papa no and then ipa-adjust ng tambal or sa iyang blood pressure. Pag-monitor, i-monitor. And then, kung katong sa kuingon nga na dyan makitang taas, balik sa iyang doktor. Or,
1: yes.
2: Pwede po mamaad to sa specialist. Yun.
1: Mm-hmm. Pero, Doc, how about to? Katong padugangan niyang mega care para isa na to sa B40?
2: Okay, rin yung ayaw na basta sa mga mutungtong nag 40 years old and above, dapat na naging tayo B-complex, no? Haroon na atay vitamin sa itong nerves. Okay. Nahinay naman yung nagkuhan po. Deplete ang atong mga B vitamins.
1: Sige, Doc. Thank you, kaayo, Ana, Doc, no? So, maora to mga higala, no? Salamat, kaayo, sa ato ang texter karon, texter sender, sa mga nag-join. Again, i-invite mo na mo sa ato ang hotline number. Mo-message lang mo sa inyo mga problema sa ato ang cellphone number 0909-304-8924. No? Pwede po mo sa ka Dr. Choi nga Facebook sa iya ang Doc Choi.
2: Yes.
1: Okay, Doc. So, sa D-O-C space ba to, Doc?
2: Space.
1: C-H-O-I.
2: Yes.
1: Okay. So, wala naman po na yung tayo oras, Doc. So,
2: mag-invite sa ta, ma'am.
1: Yes. Kay, mag-invite sa ta, of course. Kaya wala naman tayo oras. Oh. So, dilis ako mabasa sa sunod nga texter sender. So,
2: ito
1: invite
2: ta,
1: please,
2: products,
1: Doc.
2: Itong mga products.
1: Yes, Doc. Itong mga haplas, Jude. Ay, Jude mo, kalimot mga kahigalaan, no? Ang ato ang Orion nga haplas. So, dunay duha, kaklase sa haplas, medyo halang, naapoy dili halang. So, ang taklob ato, morote kalainan niya, no, inyong kapilian, ang usa ka taklob sa ato ang haplas, nga Orion kay green, agatong halang-halang, ang taklob niya kay orange, medyo orangey or reddish, okay?
2: Mm-hmm.
1: Dayon, ang atong coffee corn, mga higala, no, so wala pa nakatry, lami dyan kayo, kinahanglan mangguta nga mag-inom tag kape, lami dyan ng mga mainit, na something katong coffee ba nga healthy? So, i-try na ninyo ang ato ang coffee corn.
2: Mm-hmm. Dayon, kuan po, ma'am, no? Kanang, kung naay mga pasyente, dari sa Zamboanga del Norte, dari sa Dapitan, sa Dipolo, o sa uban ng mga municipality sa Zamboanga del Norte, nga ganahan, magpa-check up sa Akua, pwede sila mo ato sa DepagMed every Wednesday and Saturday morning. So, nag-a-clinic ko diha. And then, by scheduling po ta sa PrimeMed, Wednesday sa hapon o Friday morning, o sa kuan po, no, East Hospital Saturday afternoon by schedule gyapon. So, manawag lang sila sa among number sa clinic 0910-755-9686, no, para magpa-schedule sila, no. And then, haron makabalo po sila kung wala rin ba ko'y laka, wala rin ba ko'y seminar, haron di po sila mapalaw, labi na itong mga Tagalog yung lugar, manawag sila or mag-text sa 0910-755-9686. 9686.
1: Yes, doktora, salamat kay Antono. Hantod na po sa sunod nga higayon mga kahigalaan na to, no? Mga suking tigpaminaw, thank you kaayo. Og sa ngala ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga kanunay nga magpahinumdum ka na tong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, og kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, dispagtatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Just as I am, tanggapin mo ko, mahalin mo ko. Ganun talaga pagtunay na pag-ibig, di ba? No matter what, no matter who you are, ay, accepted. George till 3, sweethearts. Grabe yung pamimigay natin, ano? Oh, basta, mag-abang lang talaga. Alam kong maraming gustong manood. Panawagan ko lang sa mga sweethearts natin, hantayin yung queue. Tsaka kayo tumawag para sure na sure na maka-answer mo sa among questions and we can give away the ticket. Okay ba yun? Ay, ganda ng ngiti mo ah. Gusto ko lang batiin yung mga sweethearts natin dyan sa Pandi Castro Bakery Nazareth Branch. 6505, magandang hapon. Thank you sa pagpaminaw. Hi to Sir Glycerio. Miss you like crazy, George. Yung music, bugno pa sa termos. Magandang hapon. Thank you, sir. Si Mami Elaine Gales naman. Nagang salamat, Mami Elaine, ha? Nakikinig dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. O, tapos, yung si Ate Marifel kasi, hindi niya ako narinig kanina. Sabi ko, tayin ako. Ate Marifel, thank you, ha? Nagang salamat. Alam mo yan. Oh, love you, thank you, thank you. Itong mga sweethearts din natin na na-miss ko talaga. Si Fern and Faith Mangan, tagang salamat. Oh. Hi Fern, magandang hapon sa inyo ha. Get well soon Faith, hope you're feeling better. Oo, kasi medyo may lagnat ano. Ayan. Ay, eto talaga. Oo, walang lalag natin dito. Lahat nakangiti dahil the prices rise. Overload na. Paiko tayo sa ating ruleta para sa ating winner ngayong hapon. Let's go! Ayan na, sa mga sweethearts natin na... Uy, winner na kanina. Kaninang umaga pa. Oo, kay Jason at kay Harvey. O, si Ate Janet Padenyo mula sa Barangay Makasandig. Victorio Galariza ng Joris and Saisay Taxi. Vicencio Gohining ng Barangay Bara Makabalan. At si Jaylord Cubillian ng Barangay Patat. Ayan, congratulations ha. Pumunta na dito sa station. Mukhang, sige, bukas na lang. Kasi gadag uman. I'll just bring your IDs with you. Eto na, sa aking winner. Ngayong hapon ay magmumula sa... Barangay Bayabas. Barangay Bayabas, sige nga, bunot tayo, B. Sino kaya dyan? Ito ang kinabunot. Ang kanyang address ay Zone 3, Barangay Bayabas. Congratulations, Mark Mabate. Mark Mabate ng Zone 3 Bayabas. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Uy, pumunta na dito. FICO Admin Building, 5th floor. Katabi ng West City Central School sa may Bamenta Boulevard, Carmen. Okay? Ala. Sige, magkita-kita ta. Don't forget to bring your IDs and 14 days to claim your prize. Ang ating The Prizes Rise Overload ay ating po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Let's get the music rolling as I will be having my final set. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Magkikita tayong muli. Ayaw kagool. Tomorrow will be another date with you all. I know. I know you know the drill. Oh, dalawang minuto ha, bago po mag-alas stress ng hapon. Oh, bukas ulit. Huwag kayong masyadong ano. Dali na kayo mimingawon. Ako po. Pero we'll see each other tomorrow, 9 a.m. to 11 a.m. para sa ating programang Music from the Heart. At dito sa ating weekday afternoon show, ang Dear Heart. Maraming salamat ha. Thank you po for joining me. And also, I would like to say hi and hello. Kalimot yung ko ba na siya, George, greet me ako ha. Ay, ito ati Manuli na po Nari Wendab. Sa kanya mga anak na si James, Jerson, Angelo, si Alex, Jervik. Sa kanyang only daughter na si Micaela Jack. Sa kanyang parents na si Mama Eden at si Papa Atoy. Thank you for always listening. Uy, kusog daw ang ulan dyan sa may bukid, no? Nasabi ni Sir Eddie Kenya. Uy, mag-ingat kayo ha. Sa may Maramag, ano? Mag-ingat kayo ha. Sa Noisky Food House. Hello, maing hapon di ha. Hi to, eto batiin ko lang yung mga sweethearts natin dyan. Attendance check daw, oh. Oh, si Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dahina Kenya, Maylinia Moso, Jessa Kenya, si Apple, at si Grace Monreal. Hi to 1777 shout out George to assistant department head Sir Ian Fuentes and lover boy Junie Juntob Stabian from oy sa may CIO. Thank you po CT Information Office for always listening. Sir Odesso Acera, maayong hapon sa iyo. Ayan, I will be habilin ko na kayo kay Harvey. O, siya na ang susunod para sa Heart Afternoon Drive. 3 to 5 p.m. Yes, meron din siyang pamimigay. Basta ang key to that is for you to watch out doon sa queue ng inyong DJ. Para tawag ba? Wala nang iba pa, yun lang. Para manalo ng ticket. Guys, tomorrow is another date. This has been George. Manatili nakatutok ha. Siyempre dito lang lagi sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. See you tomorrow. Take care. Mwah.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: FM News Update.
3: Nangangamba ang mga electric cooperative sa posibleng epekto ng planong pag-aalis ng system loss charge kung wala itong kaakibat na malinaw na mekanismo at suporta mula sa pamahalaan. Ayon kay Bukidnon 2 Electric Cooperative General Manager Christopher Dulfo, maaaring maapektuhan ang pananalapi at operasyon ng mga electric cooperative kung aalisin ang nasabing singil ng walang subsidiya o kapalit na pondo. Ipinaliwanag ni Dulfo na ang system loss charge ay kaugnay ng mga technical loss sa paghahatid at distribusyon ng kuryente at hindi ito itinuturing na dagdag pasanin sa mga consumer. Dahil dito, hiniling niya sa pamahalaan na magsagawa ng masusing pag-aaral at maglatag ng mga alternatibong hakbang upang mapanatili ang maayos at tuloy-tuloy na paghatid ng serbisyo sa mga mamimili. Ang pahayag ay sumusunod sa inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA tungkol sa planong pag-aalis ng system loss charge. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:15 ng oras natin, mayong hapon. Welcome po sa Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoin. Honest natin, 29 minutes after 3 o'clock. And Tantric Bronze was by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magandang hapon po sa lahat. And welcome once again dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Medyo makulimlim sa tanaw ko dito sa bintana namin. Medyo makulimlim sa labas. Sana di ulan, di ba? Para at least yung mga tindero-tindera natin, yung mga vendors natin, ha, para tuloy-tuloy yung negosyo nila. Pero kung uulan man lang, nako, iandam na yung mga payong, ha. Magandang hapon, Sir Efren Wayan. Magandang hapon sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid noon. Kumusta dya? Umuulan na ba? Kay Dato Kennedy, mayong hapon sa inyo, Dato. And also kay Kevin and Danny, mayong hapon sa inyo dya, ha, sa may Quezon Bukid noon. Ano ba yung pangalan ng barangay nila na? Kalimutan ko na naman, di ba? But anyway, ang dami nating mga sweethearts dyan sa may bukid doon, especially dyan sa may Quezon, sa may Puntian Quezon. Happy listening sa inyo. At saka kanina may nag-text sa atin dyan po sa may Banisilan. Oh, happy listening, ha. Yung mga sweethearts din natin dyan sa Wao. Hi, happy listening sa inyo. Mayong hapon sa inyong tanan. Mayong hapon din sa may Kalilangan, dyan din sa may Lampanusan, sa may Barandillas, sa may Pangantukan. Happy listening po sa inyong lahat. Of course, oh, baka magtampo yung mga taga-Maramag natin, ha. Happy listening to you, sweetheart. Happy listening sa inyong lahat, ha. Anyway, mag-enjoy tayo ngayong hapon na to kasi of course, patuloy pa rin yung pamimigay natin ng tickets, ha. At saka yung mga magagandang music natin. Anyway, kung meron kayong mga pabate, 0917-1579-927. At saka pwede rin mag-message sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Uy, mamaya na kayo tumawag. Hindi pa ako nagbigay ng cue, ha. Kaya maminaw lang perminti. Eyes on the board, alright? Ang dami nang tumatawag, oh. Mamaya ko pa, mamaya pa yan, sasagutin ni Clark. Diba? Kasi pipili tayo kung sino yung magiging lucky caller natin. Alright? So, tumutok lang always dito sa Heart FM. Walang lipatan, ha? At, before we'll move on, I'm going to say hi nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa Noisky Food House. Happy listening po sa inyo. Si Vera! Nakikinig si Vera sa atin ngayon, ha? Mayong hapon si Mo Vera. 3:31 na po ng hapon! Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati. Masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na. Tapos yung pagtatay ko araw-araw na. Dati, apat na araw.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the auto 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 4 o'clock. And time to brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, batingin natin ng happy-happy listening ha, yung mga sweethearts natin dyan sa may Corrales Street daw ha. Ay kay Anissa Gimba. O, nagkikinig sila sa atin ngayon, ating mga Muslim brothers and sisters. Hello po, maayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Anyway, we have our lucky caller number 4 dito sa linya natin. Tanungin natin pangalan niya. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon.
0: Oy, maayong hapon. Kisa ni Palio, can I have your name please?
1: Carla Toledo.
0: Carla Toledo, you're calling from?
1: Bloomingdale Subdivision.
0: Bloomingdale Subdivision, alright. Anyway, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes, sir.
0: Alright, question is, kailan at saan gaganapin ang Heart FM's block screening ng Spider-Man?
1: On August 2, 2026 at SM Cinema 3 and 4.
0: Mm-hmm. Anong oras?
1: 6 PM.
0: Alright. Anyway, congratulations. Meron ka na pong tickets ha. At saka one last question for you. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, 92.7 Heart FM. Ang heart ng radio ko.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ang adlaw natakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bayo pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
4: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin sintay 3 pagaron ni 73 na lang mo nang nilipay ko ani nga tungod aning capricorn mo na usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya nig mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
2: The best mix of music.
7: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: And station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
9: Shout to the heart!
10: Can you feel my heart?
11: This is
12: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:33 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no end to stop. Email responsiblegaming@bagcore.ph. Mayong hapon, Christine Jean. How are you? At way, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ating mga Heart Masada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Alright, tanggapin natin ang report ni HPG J. Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Yes, Harviston. Good afternoon.
0: May hapon.
2: Sa mga pabiyahe, papunta dyan sa Kusa, na abahabaan nyo muna ang pasensya nyo. Medyo mahabaan na rin ang pila na sa mga sakyan dyan.
0: Alright.
2: Dire-diretso naman, papunta ka naman sa Kugman, na okay naman sa Kugman Bridge, dire-diretso hanggang Baldoy, hanggang sa makarating ako dito sa bahagi ng Puerto, ay may slow moving na sa Puerto. Hanggang sa makakit ako, dire-diretso papuntang Bugo naman. Ito sa Bugo, talagang heavy traffic na rin dito, pero okay naman, slow moving naman na makakalusot ka rin. Pagkakalusot mo lang, pasensya po talaga.
0: Alright.
2: Pero pagkakalusot naman, papuntang Taguluan, napakaluwag.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga karsada ng aking nadaanan sa ngayon. Heart Masada Group, J. Tagalog Toots, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
3: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dila rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
7: I love EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 4:45 na po ng hapon. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, shoutout po ha sa mga papunta pa lang dito ng CDO, yung mga biyaheng galing Bukidnon at saka galing province po ng Misamis Oriental. Papasok po dito sa ating syudad. Nako, dapat iwasan nyo na ako yung matraffic na daanan, ha? Hanap lang kayo ng mga alternate routes. Anyway, mayong hapon sa RTMI bus number 2959. Oh, very loud and clear daw. Isa, sakay dyan, isa sa mga magandang pasahero nyo, ha? Hi to you, my. For sure, libre to, ha? Mayong hapon sa imo, ha? Welcome back sa CDO. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Barangay 17, Mami Elaine Gales. Mayong hapon! And of course, yung ating mga karinderya ngayon na busy-busy na nagluluto for dinner sa kanilang mga parokyano, ha? And pasalamatan nga pala natin yung ating suking karinderya dyan sa may Patag, ha? Scarlett Nicole Eatery and Catering. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Kay Mama, yung hapon sa imo, ha, ma'am. And hi na din po sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon dyan sa may RM Ladaw Gusa. Shoutout po sa inyong lahat. Higop-higop o sabaw. Napakasarap, di ba? Hi na din po sa mga pauwi nating mga estudyante. Ating mga pauwi po na nagtatrabaho sa mga government offices natin, ha. Shoutout natin yung mga sweethearts natin dyan sa may Pag-ibig. Office dyan po sa may J.R. Borja office nila, ha. Happy happy listening po sa inyong lahat, chay. Anyway, oras natin 4:47 na po ng hapon. Eto na, biyaya ng bigas ang ating ibibigay sa ating mga sweethearts na suking-suki natin dito, ha. Eto na, pinapaikot na natin ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Eto, at dito tayo huminto sa may Barangay Nazareth. Bunot na tayo dito. Winner natin galing dyan sa may 20th 21st Street. Eto na. Congratulations kay Lerna Sanchez. Lerna Sanchez ng Barangay Nazareth. Galing po dyan sa may 20th 21st Street. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. At syempre, ang ating mga winners simula kaninang umaga, ha. Congratulations kay Janet Padenyo ng Barangay Makasandig. Victorio Galariza, ating driver winner ng Joris and Saisai Taxi. Vicencio Goheleng ng Barangay Makabalan. Jaylord Cumilian ng Barangay Patag. And also kay Mark Mabate ng Barangay Bayaba Zone 3. Huwag kalimutan, sweethearts, ha, magdala na po ng inyong ID. At punta lang kayo dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, the prices rise overload. Ay hatid po sa iyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magbabalik ako with the music from Four of Spades, of course. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa

0: Hard FM, ang radyo ng Hard Go. 93.7,
1: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doc, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pagiinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: The price is rice overload. The price is rice overload.
7: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload.
7: Overload.
6: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload.
7: Marami ang mananalo, araw-araw.
6: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
8: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Ang atong topic karon, sao na to pagpataas sa atong kinabuhi? Kini nga question, sama usab kini nga question sa mga nagamaniho og naay mga sakyanan. Naay mga basic maintenance ang maong sakyanan, especially ang pag-change oil, ang insakto nga oil, engine oil, especially pod mga pinangga kining gitawag fuel. Naagi insaktong fuel ipakaon ang sasakyanan aron nga mudagan kini siya pod isa sa insakto. Now, sa atong lawas, naapoy gikinahanglan nga fuel nga importante nga dili madaot ang atoang mga dugo. Timan-a nato ni siya nga dapat ato ang atimanon ang dugo tungod kay ang dugo mao ni si basihanan sa tanang kondisyon, sa tanang supply, sa tanang nga pagsustinar, sa tanang organ parte bahin sa ato ang lawas. Therefore, kung masakiton ang dugo, masakiton ang imuhang mga organs. Gani ang katong pinaka luya, ang katong pinaka na pressure nga organ, siya ang unang madaot. So, naay mga pagkaon nga makapa-infect sa imuang dugo, no? Usa niini labi na kining mga pagkauna kung makaon ni mo ni daghan ni anang adlawa. For example, nagkaon kag pork, giparisan pagyud og dugo. O, nakakaon kag dinuguan pagka gabii baron or pagkaudto buntag nagpork ka. Grabe ni sila mga pinangga nga makapainit sa imong dugo. Grabe ni siya mo attract og mga inflammation. Grabe ni sila mo pa create nga og autoimmune problem, no? Kana bitong sa pagkaluya na kaayo sa imong lawas, ma-imbalance na ang iyahang activity nga ang usahay ma-hyper siya, ma-overreact siya, hantod arthritison ka, hantod magka-even magka skin problem, no? La sama aning leprosy based ato ang pagtuon di ay kini di ay leprosy usa sa mga hinungdan kung hingaon kay karning baboy kaning sangla bitaw. So kining karning baboy labi na kaning naabayay nagabaligya, no, og crocodile meat, kaning mga buaya ba nga karne sa buaya ginabaligya na pud ni pinangga. Dili ni siya ginarecommend gyud kay mga scavenger ni sila, mga init kay ni sila og mga unod, ma-overheat ang imuhang dugo ani pinangga. Mao na nga mga greasy meats, no, mga mantikaon kay nga karne. Unya pag human pa yung kaon nimo, niinom pa jud kape. Karne plus kape, grabing makadaot sa imuhang dugo. Ngano man dog, ang kape taas na sa mga caffeine. Pag once inumo ni mo na siya, ang caffeine iyang i-block ang calcium absorption. Sa ato pa, pag niinom kag kape, human imong kaon, ang calcium nga gidigest sa imong tiyan, dili maabsorb sa imuhang system aron magamit unta sa imong lawas. Sa ato pa, bubaba ang imuhang calcium kung hinginom kag kape. Bisan pa nga nagainom kag mga calcium supplement pero nagainom po kag kape kada adlaw, magka roon gihapon ka og pagkaubos sa level sa calcium. So kung ubos ang calcium ang imong system, ang risgo nimo pwede na dayon di kakatulog, bikugan ka dayon, magpalpitation ka dayon, maglisod ka ginhawa, kay kinahanglan man sa lawas ang calcium para makapump insakto imong lawas, ma-relax ka kada gabi. So usa ni siya sa mga hinungdan nga makapadehydrate pagyud ang kape sa ato ang dugo, mauna nga plus nagkarni ka, no? Karni but pasabot high on phosphoric acid. Pagtaas og phosphoric acid ang imong gikaon, ang mahitabo pod dili pod makaabsorb imong lawas sa maong calcium nga imong gikaon. So mauna double kill sa mga nagkaog karni plus naginom og kape. Unya paggagabi niinom pagyud og alcoholic drinks. Unya, pag humampig kaon, nagtabako pagyod. Awala. Grabe kaluoy sa imong system pinangga. No? Muna ni mga pagkauna ha nga, unta, dili ta magkaon yun ni. Labi na sa mga dinuguan. Ang dinuguan pinangga, grabe na mupainit o mupalapot sa atong dugo. Mauna nga, katong hilig kay magkaog dinuguan. Mauna nga, pagkaon nila na, lagsik ang ilang paminaw. Grabe kayo ang ilahang lami ang paminaw. Nga naman, kasi na-excite ang imong system tungod kay nay poison na kasulod sa imong system. Ingana atong system pinangga, pero ang iyang effect ana kapoy ang imuhang lawas after 2 hours gikan sa imong pagkaon niya ng dinuguan. Mulapot imong dugo, pag humagkalapot, managhan na dayon ang imong possibility nga magka-arthritis ka, mutaas imuhang sugar, mutaas imuhang blood pressure, pwede pug ka magkaroon ng cancer, daghan kaayo. So, ang katong gisgutan na itong mapagkaon ganina, mautoy usapod makapasangla or leprosy. Kini ba yung leprosy nga kagaw? Mura ni siya og TB nga kagaw sumala diha sa microscope nga gitanaw. Nga medyo contagious yun ni siya mga pinangga. Unya, pag ma-expose kanini, 2 to 3 years, sometimes more, nga mugawas kini nga mga simptomas. Og uban pa nga mga infection sa imuhang lawas. So ang mga pagkaon nga dapat mas madaghan ato pagkaon kada adlaw, dapat gulay gyud, more gulay. Hygienic living, dapat ang palibot nato, no? Humot, dili animaho diha ang mga tai sa iring, mga tai sa iro, tai sa baboy, makapagasgas bayan na sila sa ato ang respiratory, sa ato ang baga, no? Kana bitong baho, mga kanang basura nga nadubok, dapat humot ang palibot, mga pinanggap. So mo na nga limpyuhan yun ang mga kanal, limpyuhan ang mga basurahan, limpyuhan. Hala, bisag unsa ka pobre, dapat limpyo kaayo ang environment pinangga. Kaon putag mga salad-salad, no? Sama sa radish, ang radish, grabe mo pa limpyo sa dugo, mo pa nourish sa atong immune system. Radish, pipino, kada humagkaon dapat nagyo hilaw ang kaonon. Ayaw sab kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na intawon sa mga nakakaon intaw karni ganina. Nadagandaghan yung kaong karni, nadagandaghan yung kaong isda, labi na mo sakit ang hawak, no? Hala, pag-inom mo Makabuhay Plus Herbal Capsule para malimpiyuhan ang kidney, malimpiyuhan yung dugo, o sa inyong mabantayan nga nindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule kay lami ang tulog. Kanabitong sigmata-mata, ibig sabihin masakit ang nagdugo. Grabe ang mga nakapa-excite dito sa iyang dugo na ay poison ang iyang dugo, na overload ang iyang system, sluggish ang iyang dugo. So inom mo humagpanihapon isa or duha ka capsule sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Okay? Sa mga bata usab ninyo, paim na, inyo pong mga teenagers, paim na, bisag way sakit, pag inom yun ang Makabuhay Plus, pwede usab siya isabay sa mga inyong mga medikasyon. Pwede lang inumon nga ayaw na isabay og oras. At least na iduha ka oras nga interval.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: I have EXL Makabuhay.
10: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, Apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pack premyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy.
0: Unsaon nato nga mabuhi tagtaas pag maabot nagkunog 75 years old, dili na kaayo, ikaguol nga ikamatay na, no? Di na sila mangandoy maabot nag 80, 90, daghan sagad madungog nga diyan na lang kutob 75 years old ang ilang edad. Mahaba, daghan kayong mereklamo, ana, daghan kaayong gikuyawan unsa gud ang mga opisyalisa gud sa gobyerno nga moingon ni ana. So, sa uban nga og daghang mga research nagsulti gyud nga kita moabot gyud nga mahimong healthy bisan pa sa edad nga 120 mga pinangga. Ang uban siguro, magkatawa siguro, no? Maminaw ana nga gipang-ango-ango naman mi ana dok, di na mi ana gusto mabuhi. So, mao ni ato ang tagagpagtagad tungod kay gipamatud-an na sa siyensya nga maabot yun tanang ni anang idara. Sa researchers sa Germany, nadiskubrihan nila unsaon nato pagdeal ang mga kung unsa nato pagdeal ang mga problema mo apektar ni siya kung unsaon nimo nga maka sustinar ang imuhang lifespan or sa unsang paagi pod nga pwede ikamatay gyud nimo sayo kung masulod ka niining 4 ka mga pamaagi kung unsaon pag atubang sa mga tao ang ilang mga problema. So gani si Ronald Grossarth Matesek dito sa usan siyang ka-oncologist o usa ka Yugoslavian oncologist o ang iyang mga estudyante, you know, doktor ni siya sa cancer. Ilahang nakita ang mortality data dito sa Germany. Ilahang gitunaan pag-ayo nga daghan or linibo ka mga patay. Ilang gipangbasa ang mga autopsy reports o mga gi-interview ng mga relatives sa namatay. Ilang nadiskubrihan nga ang attitude or kaning batasan sa maong taong namatay maka-apiktar or naka-apiktar di ay kaayo ang iyahang attitude. So, mo niya ito ang tunaan unsan niya klase nga attitude nga dali yug ka mamatay, pinangga simba ko lang nga pag naatan ni ini nga mga kinaiyaha. Number one nga attitude nga panahon nga naay problema ang iyahang mabati, no? Natural man na magka-problema ang tao pero once nga mabati kag hopeless and helpless onya imo na yun ang paundayanan ang imuang ka-hopeless o helpless sumala sa report o report kini nga tao nga perminti hopeless and helpless nga daw wa nagyoy laing pamaagi nga masulbad yung problema kini nga type of behavior is highly prone nga magka-cancer siya. Aba, mantayan nato ni mga pinangga. Number 2, ang ikaduhang pamaagi kung ikaw nga klase nga tao nga panahon nga naikay dakong problema is ang gusto nimo nga murag ma-blow up ka, murag mabuto ka, no? But pasabot gusto nimo kanang konsepto sa uban na kung di ka hungaw, mura hinoon siyag magkasakit. O dito ka nabilong sa type 2. Katong di ka hungaw, o type 1, ang hungaw nga wala gi pa hungaw, hopeless, helpless, igo ka sa type 1, high prone ka sa cancer. Pero kung type 2 ka nga kanang imong ginapahungaw, pero ginapahungaw nimo through frustration o pagkasuko, ba? Sumala sa pagtuon, prone na siya nga maatake sa kasing-kasing or heart disease. Kanang mga tao di ay nga isingka yun nila ang ilang gibati. Ang kanang mga tao di ay nga gusto nila ikasaba yun, isingkit, kumahimo, sakit kay manulti. Aba, congrats pinangga. Di pataka aside pa nga makasala patas tubangan sa Ginoo kay ayon baya ang pulong sa Ginoo kining mga nga kanibayang mga sakit kay manulti Oh, kining mga destructive kay nga mga panulti, sala, dako ng sala sa tubangan si Ginoo. Di pa lang ka, aside nga nakasala ka sa tubangan si Ginoo, nakadako po nga sala ang imong mahimo sa imong lawas. Kaya nga naman, mubagtok ang imuang kaugatan sa kasing-kasing. Ang third way of dealing with a problem, kini di ay mga tao nga positibo kaayo nga panahon dakong problema, aba mangita din ilahang usbon ang ilang atensyon sa pagpangita og bag-ong pamaagi, mga lahi nga pamaagi sa pagtackle sa problem og sa pag-resolve niini. So ang keywords are cheerful and positive. Ibig sabihin, gitan-aw niya ang mga disappointment as a great privilege. Nakita niya ang mga dakong kalisod as a great privilege. Nakita niya ang failure, mga kasakit, gihimo niya nga kining lesson, no? Learning nga makahimo siya, nga makalearn siya nga mas mahimo niyang ma-perfect ang sunod niyang buhaton. O kining klase nga tao nga positibo kay ba? Cheerful kayo. Ah, sige lang. Ah, okay ra. Pabuot sa Ginoo, no? Ingaan na lang. Kini daw sila according sa pagtuon, mao ni sila ang mga tao nga dili dali magsakit or di gyud maigo ni ining heart disease. Pero naay ika number 4 nga the best ka nga attitude. Mao ni siya ang ika fourth way of dealing with problems. Nga iyang gi tagag more emphasis ang number 3. Ang ika number 4 mao ni siyang method nga kung naay problema siya mga pinaga, iyang habit nga iyang idala kini sa Dios pinaagi sa pag-ampo. No, basis sa pagtuon pinangga. But pasabot, ang iyahang habit nga kung nasa'y problema, iyang isandig sa Dios. Nagapatabang siya kanunay sa Dios. Naga-earned o naga-gain siya o positivity. Naga-gain siya by hopeful nga attitude. Naga-gain siya o manner nga dili siya musali siyang kaugalingon. Dili na ginatanaw ang situation kung dili iyang gitanaw ang mga probabilities tungod sa pagsalig diha sa mga possibility, and that is trusting God. So agato ang natunaan niining upat ka mga klase sa pagdeal sa mga problema is number 1, kinahanglan ang imong problema dad-on nimo gyud sa pag-ampo ngadto sa Dios. Make sure nga nagatuman ka sa kabubuton sa Dios. Dapat ang imuhang relationship dito sa Dios, sa imuhang gisaligan, dapat hugot gyud. So magbasa gyud ka kada adlaw. Kabalo ba mo mga pinangga nga sa mga successful nga mga tao, milyoneryo, mga billionaires sa tibok kalibutan, financial successful sa financial, sa marriage life, unsa pa man. Ila gyung ginahimo nga before sila mo trabaho, dapat inspired na sila, dapat nakabasa sila at least 30 minutes kada adlaw, 30 minutos nakabasa na sila mga pinangga nga makapadasig nila. Ibog yung clear na sa imong mind kung unsa ang imuhang abtununon ni anang adlawa. No, kinahanglan positive ka. Number 2 is dapat positive ka nga naakay cheerful nga spirit. If you have a personal relationship with God, mahibo gid nimo ni mga pinangga tungod kay naakay gisaligan. Mao na nga malinawon ka, happy ka, cheerful ka. Sa panahon nga wakay gisaligan og napuno kas kabalaka, makita na mo, reflect na sa imuhang outward appearance. Magulanon ka, masukanon ka, hopeless ka, helpless ka. Number 3 mga pinangga is i-change nimo ang imong pagbati, ang imong behavior in such a way nga i-change nimo for the better. Keep in mind nga kung gusto ka mag-change is for the better. Daghan kayong mga habit, mga inclination nga ato ang gina-indulge, atong ginahimo, pero ang question, gina-question ba nato itong kagalingon? For the better ba ni ang ginahimo? Basig ang ginahimo nga pag-waste sa kong time, pagtanaw sa mga kalingawan, sa pagtanaw sa mga unsa pa na, giunsa nimo pag-waste ang imong feeling, giunsa nimo paggamit ang imong time, for the better ba mabinaga? So sa New Start program, ato ang gisgutan ang letter T. Sa New Start, N-E-W-S-T-A-R-T. Trust. Sa panahon nga naakay pagsalig, bisag nag-inom pag-supplement karon, bisag naakay New Start, letter N, nutrition. Grabe ka sa mga gulay, daghang pagkaon, nga mga healthy food. Pero ang attitude nimo is, wala jud kay close relationship sa Ginoo. Dili ka happy. Huwag mo nang ika-challenge mga pinagpangita mo o pangita ta o other nga mga resources or butang nga makahatag to kalinaw. Tiit ni mo na makitaan pinanggagawas lang diha sa imong pakigrelasyon diha sa Ginoo. So how to live longer? Ingatuon nato ang pagdeal sa problema. Dapat number 3 and 4 ta mga pinanggaha. At the same time, dili magkalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nga naman, sa kadaghan nato mga problema ka stress, bisag positive ka, bisag grabe ka, cheerful, pero kinahanglan pug kag diri sa nutrisyon. Oh, pasok ang atuang makabuhay mga pinangga nga naman. Pag mainom kag Makabuhay Plus, lami imong tulog, magmawala ang imuhang maginahinig kawala ang paghagok. Inikining kusog mo hagok pinangga kuyaw na. So makatabang pud pagpawala sa hot sa dugahan. So lami ang imuhang pagtulog nga pagkaugma, lami imong pagmata. Bisag wala tay gibati, mag-inom ta atong kanunayon ng pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule gikan sa bata ngadto sa senior citizen. Paim na mga pinangga, no? Labi na sa kining mga bata, kinutsara lang ang pag-inom. Ang isa ka capsule, i-mix nimo sa 1/4 or tunga ba sa basong init-init na tubig kutawon. Pag manindot, kutawon na pag-ayo, imuha sa dayon, ipainom kung 2 years old, isara kutsara o duha kutsara sa kinutaw. Kung 3 years old o tulog kutsara. Kung 4 years old o 4 kutsara. Ingon niya anak lang mga pinangga. So, sa mga sakit sa tiyan, kalibanga, mga suka, kalibang, no? Nagsakit ang tiyan, sakit ang hawak, UTI, effective kaayo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Naabakay maintenance sa diabetes, hypertension, o naabakay problema sa kidney, naabakay problema sa atay or kasing-kasing, especially sa baga. Pwede ninyo isabay ang inyohang mga maintenance sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ilahilan sila oras ang pag-inom. Wala sila'y contraindication mapinangga kaya nga naman. Bisan gani bata, pwede gani mo inom ni ini. O food-based lang po ang atuang suplemento.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Happy.
9: Samang makabuhay, EXL Life and Herbs Nutrisyon ikaw.
11: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o doon naman pipilara o doon naman gamayra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang atoang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pawa ni mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto unya before you sleep, inig kagabi'i, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. A calm, clear brain and steady nerves are dependent upon a well-balanced circulation of the blood. Ang usa ka kalma, usa ka tin-aw nga utok, ug usa ka himsog nga mga kaugatan nagdepende sa balanse nga sirkulasyon sa atong dugo. Importante kaayo ang dugo at timanon pinangga. Busa ang atong ginakaon, atong ilailahon kung kini makahatag pagkahimsog sa dugo ug dili ba makapainit sa dugo sama sa mga grabing karne nga paggamit labi na sa karneng baboy, labi na kining tinuguan, labi na ni ining karne sa buaya, labi na sa paggamit og lard, no? Bantayan nato ang mga pagkaon, pan, basig na ay lard nga gibutang taba sa baboy kana nga pan. Sa mga mantikaon usab kaayo nga mga karne, labi na sa nagainom og kape, masigig inom og alcoholic drink kada gabi og nagapanigarilyo, mao kini ang makapainit sa dugo og makapadaot sa dugo. Therefore, madaot usab ang atong tanang mga organo sa lawas, labi na ang atong mga pangutok. Ang Word of God nagsulti mga pinangga. Sa Isaiah chapter 12 verse 2, "Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation." Kung gibati nimo nga kinahanglan nimo kaluwasan, therefore sumalig ka sa Dios. Sangpita ang Dios tungod kay isiya ang atong kusog, siya usab ang ato ang alawiton. Mahimo nato ang pagkanta sa mga kanta nga mga hymns, mga religious music, mga alawiton nga makapadasig nato. Ayos sig kantaan ang mga kanta nga makapag-create og kasamok sa kasing-kasing. Dapat ang imong kantahon ayaw tong mga parang di ko yata kaya o katong mga other nga mga worldly songs. Dapat ang kantahon ni mo kadtong mahimaya ni mong Dios, imong kantahan ang Dios tungod kay kinahanglan nato ang iyang kusog kay siya ang atong kaluwasan. Ang Dios mag-aayo ninyong tanan. Mag-aayo natong tanan. Ang kalinaw niya ug ang kalipay magapuno sa inyong mga kasing-kasing. This is Doc Bright, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maayong adlaw sa tanan.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Hi, Ab, it's EXL Makabuhay.
13: 93.7 Heart FM Time. It is now 5:32.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
15: Nanay Tessita, saan nga po kayo?
16: Santa Rita Samar.
15: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
16: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
15: Mm-hmm.
16: Tapos hindi ako makatulog.
15: Mm-hmm.
16: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
15: Mm-hmm.
16: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
15: Mm-hmm.
16: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
17: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: With heart.
19: The best mix of music.
20: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 5:46.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:15.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Diga ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
6: With heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:34.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijaya, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, Maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela? Apan na bala ka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagnga pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:17.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na
4: ang programang tagumpay sa kalusugan.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
3: patotoo,
4: karanasan,
3: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
3: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na
3: ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
3: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At diyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rise Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Ernie po, Ernie Salindong.
0: Ernie, tama po?
1: Opo.
0: Okay.
1: Opo, Ernie.
0: Ernie, okay po. Dati Ernie, at agasan nga po kayo?
1: Dito Sampaloc, Tanay,
0: Sampaloc,
1: Rizal. Sampaloc, Tanay, Rizal.
0: Tanay, Rizal. Okay po. Ilang taon na po kayo, Sir Ernie?
1: 59 po.
0: 59. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Simula po noong November.
0: O, so mag-iisang taon na po, tatay?
1: Opo.
0: Very good po. Ano po yung ano? Ano po yung nag-ujuk sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Nakapakinig ako sa inyong programa. Mm-mm. Maganda naman ang napakinggan ko. Tapos nag-try ako. Nag-try kami ng misis ko. Maganda naman sa katawan na maginhawa. Sa pagtulog, sa pagdumi, ganyan.
0: Opo. Saan po kayo bumili ng ating rice coffee dyan sa Rizal?
1: Yung anak ko po nagbili sa online po eh.
0: Ah, kaya, online? Opo.
1: Opo. Kaya ako napatawag. Gusto ko malaman kung sa kami makabili sa Tanay. Kasi laking itong Tanay. Wala kami halos mabili ang dito na pharmacy.
0: Opo. Meron po bang South Star Drug dyan sa Rizal?
1: Ano po? Ano po?
0: South Star Drug.
1: Wala po akong na ganyan sa Tanay eh.
0: Sakali po kung mayroon pong halimbawa may madaanan po kayo, South Star Drug po, tatay, meron po yan ng ating rice coffee dyan. Bukod po dyan, itatanong po natin sa mga deliveries po natin kung dyan po sa Tanay, saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at inonote ko po yan para maitanong po natin sa ating po naman mga deliveries kung saan tayo pwede dyan makabili sa Tanay bukod po sa South Star Drug. Para tama nga naman po yun.

0: Ano nga ba sa Shelby?
1: Nakalimutan
0: sa tanghali po. Pag tanghali po, medyo wako yung programa eh.
1: Okay po.
0: Sa kalating oras yung program nyo.
1: Opo, napapakinggan nyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
0: Opo, yung mga na-interview ninyo.
1: Opo, yung ating po namang nakakausap. At tama po ba yung produktong nabili po ninyo sa online? Yung sinasabi po natin lagi na kulay gintong dilaw ng karton? R-I-S-E opo, opo. Po yung spelling? Tama
0: opo,
1: po?
0: Opo.
1: Very good po yun. Sige po, tatay. At ano naman po sa mag-iisang taon na pag-iinom po ninyo ng iyong asawa, sabi po ninyo kanina, ng ating po namang rice coffee, ano-ano po yung ano? Ano-ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po yung nainom po nito?
0: Ayun po, yung nga po, pag umiinom ako niyan, madalas, antukin.
1: Oo.
0: maghinawa po pag patulog.
1: Tama po yun.
0: Po yung pagdumi, sa pagdumi, maghinawa, labas ang toxic.
1: Tama po, lahat po ng toxins po natin sa loob ng ating katawan, parang lahat ng basura sa loob po ng ating katawan na ilalabas po ng ating rice coffee, tama po?
0: Opo, opo.
1: Tama po yun. Tsaka yung sinasabi po ninyo, tatay, na ano, na maganda na po yung tulog po ninyo, tatay Ernie, kasi isa po yun sa napaka-importante po, tatay, sa ating po namang katawan, yung pahinga, tama po ba?
0: Opo, opo. Yun nga.
1: Yes, kaya mararamdaman po natin yun kapag maganda yung tulog po natin. Eh masarap yung pakiramdam din sa buong araw. Tama po?
0: Ito nga po, maghinawa sa katawan.
1: Yes po, Tatay Ernie. Tatay Ernie, kayo po ba yung nagtatrabaho pa?
0: Opo, security guard po ako.
1: Ay, saludo po sa inyo. Maraming salamat po at napakalaki pong tulong ninyo. Tatay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
0: Sa umaga, isa.
1: Mm-hmm.
0: Sa tanghali, hapon, merienda.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa gabi, pag dumuduty ako, nakakadalawang sachet po ako eh.
1: O si Mrs. naman, ano po yung kanyang naramdaman simula nang uminom ng ating rice coffee po?
0: Ganon din po, yung pagdumi. Misan nga po, nagkakansawa kami pag napotot, yung ganyan na kami.
1: tama po yun. Isa po yun sa mga sistema na naibabalik po sa atin, yung buong sistema po ng ating katawan. Kaya po, napakalaking bagay po na tayo po ay araw-araw na umiinom po ng ating rice coffee. Tatay Ernie!
0: Opo, yes po.
1: Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga katulad po ninyo na may mga iniindang karamdaman din, dun sa mga gwardya din na katulad po ninyo, napakarami po ninyo sa buong Pilipinas, na meron na din pong mga iniinang karamdaman at kailangan po bilang isang gwardya, dapat po talagang matikas yung pangangatawan po ninyo at wala kayong iniinang karamdaman kasi pinoprotektahan po ninyo ang isang lugar. Tatay Ernie, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon? Kasi napapakinggan po tayo ngayon live sa iba't ibang probinsya ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po sa atin ngayon, Tatay Ernie. Go ahead po.
0: Yes po. Sa mga katulad kong mga security, mga gwardiya, ginawa po sa katawan na hindi ko basta kayo pupuyatin, mapupuyat sa pag-duty lalo sa gabi. Sa umaga naman po, pagka nakakainom na kayo, madali naman po na makatulog ng ginawa sa katawan, ganun po.
1: Tatay Ernie, ano niyo na po ba? Natikman niyo na po yung ating yung isang uri po ng ating kape, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Hindi pa.
0: Hindi pa po. Yun pa lang po.
1: Sana po masubukan din po ninyo yun. Masimulan din po ninyo yung pag-iinom po noon dahil para doon sa mga katulad po ninyo na talagang dapat po gising po sa gabi, mainam po yun na kumbaga makakatulong din po yun sa inyo at napakasarap din po noon ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sige po, Tatay Ernie, hayaan ko po na hayaan nyo po at ito po ipapaabot po natin sa ating po namang mga deliveries ngayon

0: atin po namang management dyan po sa Tanay Rizal para sakali po ay madalhan po dyan sa inyo para yung pagbili po ninyo ay hindi na po sa online. Pero okay naman po sa online kasi door-to-door naman po yun na dinadala po sa inyo. Tama po ba?
1: Opo, mabilis naman po sa online. Mga ilang araw lang.
0: Correct.
1: Na po. Kaya lang may
0: patong. Tama po yun. Sige po.
1: Okay.
0: Tate Ernie, maraming salamat po sa inyo. Ha? At sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At kung sakali po, Tate Ernie, na may nakuha na po kayo dyan sa inyo po namang lugar sa Tanay, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
1: Sige po, salamat po, Kuya Boy.
0: Tawagan nyo na lang po ako parehong oras, Tatay Ernie.
1: Okay po, salamat po.
0: God bless po, mag-iingat po kayo, Tatay. God bless po. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, all the way from Tanay, Rizal.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang programa.

Tawag po ang 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan ngayon. Dito po naman sa ating palatudunan, mga kaibigan.

Tawag niyo po yan dito po naman sa ating po namang programa. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento,

0: Another caller on the line. Hello, magandang lusugan.
1: Magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Boy.
0: Ah, okay po. Hello po. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jaime po. Jaime yung tumawag po sa inyo. Ang tawag po sa inyo nun.
0: Ah, okay po. Tatay Jaime, taga saan po kayo?
1: Dito po sa Puerto Princesa.
0: Okay.
1: Sa Palawan.
0: Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Kumusta po, Tatay Jaime? Kayo po ay nakakuha na ng ating rice coffee?
1: Nakabili ako ng isang box lang dati. Tapos nung pumunta na ako, sabi nila may darating na kwan, so, rice coffee, pinuntahan ko. Tatlong box lang pala yun. Sabi nila 30 pieces. Tatlong box lang dyan sa South Star Drug.
0: Ah, sa South Star Drug. Tatlong box po. Lang.
1: Tatlong okay box lang. Yun lang daw ang padala.
0: Okay po. Sa iba pong mga butika dati, wala pa?
1: Yun nga po. Gusto ko sanang malaman kung merong ibang outlet para makahanap ako.
0: Sige po. Wala pa po kasing sinisend sa akin. Pero napaabot ko na po ito sa kanila. Sa atin po naman mga deliveries. At ginagawa na, ang alam ko po, ginagawa na po talaga ng paraan dyan po sa Puerto Princesa na ang alam ko po kasi meron na. Pero wala pa po sa akin yung listahan. Ganito na lang po, Tatay Jaime. If ever na may pagkakataon po kayong makapaglibot-libot, kung meron po kayong sadyang iba, bukod po sa ating rice coffee, dyan po sa bayan po ninyo, maipagtanong-tanong nyo na po yung tungkol po sa ating rice coffee sa mga butika. Kung sakali pong wala pa, yun po, paabot nyo po muli sa akin at kukulitin natin yung ating po namang deliveries. Nalibot nyo na po?
1: Opo, naglibot na ako kami mag-asawa kasi natikman na namin yung isang taon galing sa South Star Drug.
0: Sampung
1: piraso lang po yun.
0: Sampung piraso lang, isang karton. Tama po ba yung rice coffee na kuha po ninyo, yung sinasabi po natin, yung binabanggit po natin kulay gintong dilaw na karton?
1: Opo, yun na mismo.
0: Yun na mismo. Opo. Sige po, hayaan po ninyo, Tatay, at ipa-follow up ko po ito. Although nasabi ko na po ito dati, nung tumawag po kayong una, ipa-follow up po natin para ma-fast track po naman yung listahan ng mga butika na napaglagyan po nila, or kung wala pa po, masabihan po natin sila na marami na po naghahanap dyan sa inyo at marami na pong nagbibigay ng queries po dito sa atin, sa mga text, sa mga tawag ng mga taga Puerto Princesa. Maraming salamat po sa inyo.
1: Marami na po. Sige po, pagkuan na para yes, maraming outlet, maraming mabili.
0: Tatay, salamat po. At tulungan niyo po kami kapag meron na, Tatay Jaime, huwag po kayong magsasawang tumawag sa akin. Salamat po. Salamat po, Tatay Jaime. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po, Tatay. Thank you very much po. Maraming salamat. Mabuhay.
1: Salamat po.
0: Si Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. 70 years old po yan. Dyan po sa South Star Drug, Robinson's, Puerto Princesa. Ayan, nakakuha na kaya lang limited pa yung stocks daw, sabi ni Tatay Jaime. Sige po, at yan po ay ginagawa naman po ng paraan ng ating po naman mga deliveries po talaga. At dyan po sa

sa Lanao del Norte, gusto ko lang pong, kung nakikinig po si Tate Johnny, dyan po sa Lanao del Norte, yung tumawag sa atin kagabi, sa Lanao del Norte po, mga kaibigan, Tate Johnny, kung nakikinig po kayo, meron po dyan, meron na po dyan sa AGR Pharmacy, Aguinaldo Street, Iligan City, Lanao del Norte. Meron din po dyan sa RJQ Pharmacy, National Highway, Poblacion, Tubod, Lanao del Norte. At RM Pharmacy sa Rauan, Lala, Lanao del Norte, Horizon Resort. O, Tate Johnny, ha? Ito yung sagot ng ating po naman delivery sa atin. Kaya kung nakikinig po si Tate Johnny ng Lanao del Norte na tumawag po sa atin kagabi, dyan po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Meron na po dyan sa inyo sa Lanao del Norte po, Tate Johnny. At dyan naman po sa Dumaguete City, bukod po sa People's Choice kay Ma'am Janjan na tumawag din sa atin kagabi, meron po dyan sa Anis Pharmacy, Butika de San Francisco, and AVF Pharmacy. Okay, Nanay Janjan, ha? Yung nagsasabi po na naubusan daw po dyan sa People's Choice. Kung sakali pong naubusan dyan sa People's Choice, dyan po sa Dumaguete City, dyan po Nanay Janjan sa Anis Pharmacy and Butika de San Francisco, AVF Pharmacy, meron po ng ating po namang mga produkto. So puntahan nyo lang po yun, Nanay. Kung nakikinig po kayo at yan po ay pinaabot po agad po kasi natin sa ating po namang mga deliveries, yung pong concern po ninyo kagabi at yan po yung naging kasagutan po sa atin. Tate Johnny ng Lanao del Norte, meron na po dyan sa inyo. Puntahan nyo na lang po, Tate Johnny.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa Atin Po Namang Kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atin pa rin yan ang Atin Po Namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ng Atin Po Namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo sa Atin Po Namang numero 0969-226-9623. Yung Atin Po Namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo na gusto po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, tawag nyo na po yan at tayo po yung magkwentuhan. Kwentuhan po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At kung may mga concern po kayo katulad po nito ng ating po naman mga kababayan, itawag nyo po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po. Kuya Boy, may tanong lang po ako.
0: Sige po.
1: Hindi po ba yan sa ano? Sa mataas ang acidic kasi po ako.
0: Opo, tatay. At taga saan po kayo? Ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Joseph po.
0: Joseph.
1: Lang ka na, Tagkawayan po.
0: Tagkawayan, Quezon.
1: Opo.
0: Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 58
0: po. 58, okay po. Kayo po'y acidic?
1: Oo.
0: So, ano pong nangyayari, tatay, kapag ang tao po ay isang acidic?
1: Ano po yung, pag napapagod po ako, parang nasikip po ang dibdib ko.
0: Nasikip yung dibdib po ninyo. Yan po ba ay napa-check up nyo na sa doktor?
1: Oo.
0: Ano pong sabi?
1: Normal lang daw, lagi ang sabi sa akin.
0: Wala po bang binigay sa inyong gamot?
1: Wala ho.
0: Wala, opo. Kailangan nyo na po talagang uminom ng ating rice coffee. Kasi marami na po
1: tayo. Ngayon, nasa kalawag ako ngayon. Napakinggan ko lang ito ngayon sa inyo. Araw-araw ako nakikinig.
0: Tama po. Kasi po, marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. So kailangan po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po natin para makuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po araw-araw po nating iinumin yung ating po namang rice coffee.
1: Pero po niya sa Tagkawayan?
0: Sa Tagkawayan po, tatay, meron. Napakarami po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Halos po sa lahat. Carlos Superdrug, sa lahat po ng mga butika dyan, meron na po tayo ng ating rice coffee dyan.
1: Sige po, salamat po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa nga po. Ngayon pa lang ako sa inyo mga try at dadaanan ko din patay niyo ay asawa ko kung pwedeng minum siya ng mataas ang kolesterol lagi.
0: Yes, tatay. Kung meron po siyang iniinom na gamot galing po sa doktor, ipagpatuloy lang po yun. Habang umiinom po ng ating rice coffee kasi kailangan po na ituloy po kung ano man po yung advice ng doktor, ituloy lang po yun habang umiinom po ng ating rice coffee. Dalawa hanggang tatlong sa shape po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Yan po yung pinaka the best para po naman ay masolusyunan natin yung problema po ninyo. At dapat po tuloy-tuloy. Wala pong putol dapat, mas maigi po. Hanapin po ninyo, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice. RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, tatay. Okay?
1: Apo.
0: Dapat wag po kayong magkakamali, tatay, ha. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Diyan po sa karton, meron po kayong makikita isang tasa ng kape na may katabi pong dalawang hotdog. Yan po yung larawan na makikita nyo po dyan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Huwag kayong magkakamali kasi masasayang po yung pera po ninyo pag nagkamali kayo. Salamat.
1: Salamat po.
0: Balitaan nyo na lang po ako kapag nakabili na po kayo, tatay. Salamat.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Bye-bye. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. Magandang kalusugan, sino po sila?
2: Pwede na rin
0: po. Nagasaan po kayo?
2: Anawan Ocampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko, baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 93.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:06.

0: Heart FM Time. It is now 8:40.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:50.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM kagayan oras sini 93.7 FM Pokinon. It's Bamboo with Noy P at 6:10 after 6 o'clock. Oi sweetheart, pangalawang oras na natin. Teka muna, ano nang update dyan? Ano nang meron sa loob ng inyong mga bahay? Ha? Nakapanglungag na ba? May pamahaw na? Ready na mga itlog? Ready na ba mga kakainin ng mga students natin? Dapat gumunguya na sila ha? Sa oras na ito. Teka muna, maliligo pa. Lagi ko palala sa inyo ha. Nagkalat na ang blessings ni Lord. Oo, sa araw na ito. It's up for grabs. Kaya naman kailangan ready ka mag-absorb ng mga blessings na yan. Pero teka muna, ipinagpasalamat mo na ba? O, yung mga natanggap mo kahapon, sabi ko nga sa inyo, para sa lahat ng mga kamumulat lang ha, lagi kong pinapaalala at hindi ako mapapagod ipaalala sa inyo na pagkagising natin sa umaga, lagi tayo magpapasalamat. Para hindi rin napapagod sa atin ng Diyos na magbigay. Ikaw nga, di ba? O, kapag bigay ka ng bigay, hindi pa na nag-thank you, di ba? Nakakapag-isip ka. O, sabi ni, oy, sige lang kong hatag, hindi ka ba lumong pasalamat? Di ba? Kaya tumingala ka muna, ha? Say mo, thank you, Lord, for the blessings. Oo, kahapon. Ngayong araw na ito, naku, ready na ako. Buksan nyo na, gamitin yung pansalo na maraming-maraming blessings, yung inyong payong, ha? Baliktarin nyo yung payong nyo para maraming-maraming blessings ang masalo. Di ba? Tapos ulan pala, no? Sa second hour natin, ha? Ako pa rin ang inyong kapiling hanggang alas 9. Ay, Jason Steele po, ha? Shoutout natin ang amigo na si Boss Baldoman. O, sa'yo kayo, nagpa-washing daw. Magandang umaga, Boss Baldoman. Maraming salamat sa pakikinig, ha? Mga taga niyan, car wash sa may kibawe. Thank you. Maimbuntang naghang salamat sa inyong pagpaminaw. Uy, napakaganda ng umaga. Oh, kapag may negosyo ka tapos madaling araw pa lamang pumapasok na yung kita, pumapasok na yung mga ano benta, ay niyasa paminawa na ba eh? Diba? Magandang umaga, mga taga-Malitbog din. Magandang morning sa inyo. Thank you so much for always listening. Abayin Buntag, on our way to CDO. Ayan, of course, naka-Hard FM. Sina Ma'am Rosaline Yeles Lavistre. Uy, amping mo ha! Amping! O, sa inyong pagmamaneho. Thank you so much po sa palaging pakikinig. Papas bahay nila, papas sasakyan, naging naka-Hard FM yan. Ayan. Mapunta pala kay CDO, bay. Baka mapadaan kayo dito para ma-meet naman po namin kayo ng personal. No? Para ma-meet namin ang talaga namang sabi nga eh, sweetheart namin all the way from Bukidnon. You know? Magandang umaga, lahat ng mga motorista natin. Talking about the drive. Good morning po sa inyo. Mag-ingat sa pagmamaneho, ha? Commercial break, wala tayong siglat. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga sa inyo, lahat mga sweethearts. Kayo po'y nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call. 93.7

0: 92.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM Bukidnon bigat 34 minutes after 6 o'clock ipanumbagos from Okaraga for you at 35 down 6 oras sa atin sa atin ng Playtime Entertainment Born for Happiness. Andali, si Mami Mariling Gonzalez, magandang umaga daw sa mga sweethearts natin ha. Sina Nona Joy Cordero, magandang umaga po sa inyo. Kina Esther Alinging, kay Kring Kring, at saka ang cute na si Baby Pingay na lagi nakikinig sa RFM. Mga nasa LDCURN Pilaes Boulevard, Kauswagan. Ulitin natin yan ha. Mga nasa LDCURN Pilaes Boulevard, Kauswagan. Magandang umaga! Maraming salamat po ha sa inyong pagpaminaw. Perme. Shoutout sa mga taga-kamamanan, Ramonal Village, sa Abesha Family, at si Alma Caparoso, at saka si Loy Ams. Magandang umaga. Tunay na kalugar. Magandang umaga sa iyo. Maraming salamat ha. Si Fern at saka si Faith. Oh, magandang umaga. Oh, sa beautiful couple na yan. Yan, thank you so much sa mga kaibigan natin ha. Good morning sa inyong duha. Oh, sabi niya, DJ, may tanong sana ako sa iyo about love. Ay, teka muna. Teka, kung may tanong ka sa akin about love, buti ba i-follow mo ko? O kasi puro love yun eh. O yung ating nasa page ko, Jason Space Heart FM. Ha? O doon. O, kaya naman eh, mamaya, inatanong ko kay Dr. Heart. Yun ang doktor eh. Yun ang doktor ng mga puso eh. Ha? I-follow mo ko ha? O si Ma'am Christine, hindi ka pa yata naka-follow sa akin eh. O Jason Space Heart FM. Yun na! At teka muna, mamimigay muna ako ng libreng ticket, ha? This is in connection with Pico's Spider-Man Brand New Day Black Screening. Okay na. Ah, ngayon? Ah, hard pala. Wala na pala yung Pico. Oh, alas 6 eh. Ah, alam ko Pico to ngayon eh. Ah, oh, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Nakonfis ako kay Clark. Kinonfis mo ako. Ah, sige, this is in connection with Pico's Spider-Man Brand New Day Black Screening. At ito na, kung gusto mo magkaroon ng ticket, tumawag na, dali, ngayon na, tawagan mo ako, 0961-8924-927. Ulitin natin yan at 0961-8924-927. Di may lang i-caller number 6. Dali! Dali na, press those numbers at para manalo ka ng ticket. Commercial break muna tayo, sikleta, magbabalik tayo with more, mga sweethearts. Panahin sa pagmaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: 93.7 sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 3.7 tarde FM Bukidon, Mr. Suave, parang kini Edgar. The answer was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Ay, mga taga makabalan, magandang umaga po sa inyo, ha? O, sabi niya, hindi lang siya makapasok. Ang Endab family. Manilin, sige, try mo lang itry, ha? Idol daw kayo sa iyong anak ang Spider-Man. Sige lang. Basta marami kasi sumasali. Basta try lang ng try until you succeed. Alright, speaking of try, narito na ang nag-try at nag-succeed. Lagi caller natin na Selenia. Hello, good morning.
1: Good morning, Jason.
0: Magandang umaga po. Anong pangalan mo?
1: Ron Valdez from Carmen.
0: Si Ron Valdez ang Carmen. Ron, magandang umaga. Namahaw na ka.
1: Wala pa.
0: Ah, sige, bigyan kita ticket, ha. Okay, lang gaganapin ang black screening ng pelikulang o Fico's black screening ng pelikulang Spider-Man.
1: Okay, July 30, 6 PM, Sayaga City Mall.
0: Oy!
1: Sinima to.
0: Sige. O, ganun lang kasimple. Congratulations, Angga. Nanalo ka na ng ticket, ha. Pwede mo nang maklaim ang ticket mo. Congratulations! Ano ang radio ng heart mo?
1: Siyempre, 92.7 Heart FM ang radio ng heart ko.
0: Maraming salamat po. Congratulations. Samantala, eto naman, isa pa. Papremyo, back to back. Bugas naman at groceries tayo. Pili na tayo ng area kung saan tayo pupuno. Ruleta, select. Ang aming studio matatagpuan sa Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Ayay! Bonbon. Mga taga-bonbon, paminaw, punot ng isa. Tuara, nakasulat ay Bonbon. Ang nanalo ng bugas at grocery sa bahagi ng Bonbon, Joel Bless Arroyo. Congratulations, ha? Magdala ng iyong ID. So, ayun yung ating The Price is Rise Overload. Ito po yun natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with more. Hoy, 6 minutes bago sumabit ang 7 o'clock. Oras natin sa atin ng Presto Creams. Magpapalit pa tayo with more. Stand by lang.
2: 93.7. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsay may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang nga tanan gani sa niagin sintay 3 pagaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni usang usang nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
2: Mao ba, ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn, ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915

0: 563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shut in the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
16: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
17: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na ang mga nagbabagang mga ulo ng mga balita para sa araw na ito ng Webes. Headline sa ating balitang nasyonal, pag-iwas sa cross-examination ng defense team, hindi na ginagulat ng prosecution panel.
19: Singil sa kuryente, posibleng bumaba ng 10% kung alisin ang system loss charge ayon sa DOE.
18: Balitang nasyonal pa rin, matinding El Nino, posibleng tumama mula October 2026 hanggang January 2027 ayon naman sa PAGASA.
19: Headline sa ating balitang lokal. Si Palco nag-abiso ng bagyang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo.
18: Samantala, sa balitang lokal pa rin, CDO City Council magbubuo ng ordinansa para sa kaligtasan ng mga estudyante.
19: At balitang lokal pa rin, libreng wifi access points sa Northern Mindanao, halos 3 beses na nadagdag.
18: Sa balitang lokal pa rin, San Juan City, El Salvador City at Gingoog City, lalagda naman ang sisterhood agreement.
19: Headline sa ating balitang Bukidnon, 50 pamilya sa Sumilaw nagtapos sa 4-piece program ng DSWD.
18: Sa balitang Bukidnon pa rin, LGU San Fernando naghain ng kaidingan sa DNR para sa mga na-recover na hardwood trees.
19: At sa balitang Bukidnon, higpit ang pagbabantay laban sa Red Stripe Soft Scale Insecto RSSI.
18: Sa balitang Bukidnon pa rin, asa din ang balitang Mindanao, top priority drug personality. Arestado naman sa Davao del Sur, 2.86 million pesos na halaga ng Cebu na samsam.
19: Headlines, ating abalitang international funeral director sa UK, hatulan. Matapos mabistong hindi inilibing ang 35 bangkay.
18: Sa balitang international pa rin, 19 na katao nawawala naman sa Gumuhong Mall at Paper Factory sa bansang Japan.
19: At sa ating balitang papalakasan, Dwight Ramos at EJ Edu, hindi makakalaro para sa Gilas sa Asian Games.
18: Sa ating showbiz balita, James Reid, ibinahagi ang pagsuporta ni Issa Pressman matapos mawala ng mahigit 100,000 piso.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
18: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maibutang Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo at 30, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
19: Nel R. Shaga.
18: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
18: Oras natin ngayon, 24 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
3: Heart FM Balita.
18: Hindi na ikinagulat ng House of Prosecution Panel ang hindi pag-cross-examination ng pagtatanong ng defense team sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Iting kaugnay pa rin sa Article 1 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa misuse of confidential funds o maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd. Sa gitna ng presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution team na pinangungunahan ni Prosecutor Joel Chua at ang testimonya ng dalawang witness tenants si Violeta Constantino, ang dating branch and manager ng Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard Branch, at Ninita Campuzano, ang dating manager naman ng Land Bank of the Philippines at DepEd Branch. Sa pulong balitaan sa Senado, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro na hindi siya na surprise dahil ang mga naging testimonya ng dalawang witness ay completely documented. Matatandang sa pagdinig o sa naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kung saan si Chua naman ang chairman ng komite, natuklasan ng milyon-milyon pisong halaga ng transaksyon sa Land Bank of the Philippines ng OVP at ng DepEd.
19: Sa iwalay naman na balita, posibleng bumaba ng hanggang 10% ang singil sa kuryente kapag tuluyang inalis ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, maaaring makatipid ang mga consumer nang hindi bababa sa 5% hanggang 10%, depende sa halaga ng system loss na kasalukuyang sinisingil sa bawat kilowatt hour. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa kaniyang sona na itigil na ang pagpasa ng system loss charges at ang pagpataw ng VAT o value-added tax sa naturang singil. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Garin na makikipagpulong ang ahensya sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration upang ihanda ang pagpapatupad ng nasabing direktiba.
18: Aras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga, panguli sa hanay ng ating balitang nasyonal, may 81% possibility na mabuo naman ang isang napakalakas na El Nino mula Oktubre ng kasalukuyang taon hanggang Enero ng susunod na taon. Ayon pa sa PAGASA, malaki rin ang tsansa magpatuloy ang El Nino hanggang sa first quarter ng 2027 habang kasalukuyang umiiral ang mahina hanggang katamtamang lakas na naturang weather phenomenon. Ipinaliwanag ng ahensya na nagdudulot ang El Nino na mas mainit na temperatura sa karagatan na gitna ng silangang bahagi ng Equatorial Pacific na karaniwang nagre-resulta sa kakulangan ng pag-ulan sa Pilipinas. Sa katapusan ng Agosto, inaasahang makararanas na ng dry spell ang Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Agusan del Norte, Basilan, Dinagat Islands, Misamis Occidental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at ang Zamboanga Sibugay. Samantala, posible naman makararanas naman ang tagtuyot ang Camarines Norte, Catanduanes, Biliran, Cebu, Negros Oriental, Northern Samar, Samar at ang lugar ng Sikihor. Alas 7.28 na nagmamadaling umaga, sumainyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumako naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, Balitang Lokal.
18: Sa ating balitang lokal, nag-abiso naman ang Cagayan Electric Power and Light Company Incorporated o Sipalco ng bahagyang pagtaas sa singil ng kuryente para sa billing period ng July 2026. Ayon pa sa kumpanya, nadagdagan ng 0.07 kada kilowatt hour ang residential electricity rate. Wala naman 11.89 ay naging 11.96 kada kilowatt hour. Ipinaliwanag ng Sipalco na ang pagtaas ay punso na mas mataas sa transmission charge, system loss at ang mga buwis at iba pang mandatory pass-through charges. Nilinaw naman ang kumpanya na nananatiling walang pagbabago sa generation at distribution charges. At wala rin itong kinikita mula naman sa mga pass-through charges na direktang ipinapasa sa mga consumer.
19: Sa iwalay na balita, nakatakdang bumuo ang Cagayan City Council ng isang ordinansa na magpapalakas sa mga akbang para sa kaligtasan at seguridad ng mga estudyante at sa lungsod kasunod ng kamakailang umano'y insidente ng pagbabanta na kinasasangkutan ng isang minor di edad. Ayon sa konseho, layunin ng panukalang batas na maglatag ng mga pulisiya at mekanismo upang maiwasan ang pag-uulit ng mga kalintulad na insidente at mapanatili ang kaayusan sa loob ng mga paaralan. Bilang bahagi ng pagbalangkas ng ordinansa, magsasagawa ng Joint Committee Hearing ang Committee on Public Order and Safety at Committee on Education na inaasahang dadalo rito ang mga kinatawan ng Department of Education, Division of Cagayan de Oro, Cagayan de Oro City Police Office at iba pang kaugnay na ahensya upang magbigay ng kanilang mga mungkahi. Iginito man ng City Council ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan, mga paaralan at mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat na mag-aaral sa syudad.
18: Aras natin, alas 7.30 na nang mamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Patuloy naman na lumalawag ang internet connectivity sa Northern Mindanao. Ito ay matapos halos 3 beses na madagdagan ang bilang ng mga libreng Wi-Fi access points sa rehiyon. Wala naman sa 1,006 na access points noong 2025. Umabot na ito ngayon sa 2,725 sa unang quarter ng 2026. Ayon pa rin sa pinakahuling ulat. Nakapaloob sa pagpapalawag na ito ang pagpapatupad ng mga programang Smart Villages at Smart Islands na naglalayong maihatid ang libreng internet sa mga malalayo at liblib na komunidad. Bukod sa internet access, kabilang din sa mga serbisyong pinagkakaloob ang digital skills training, online government services at mga serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Llano del Norte, Misamis Occidental, kasama na rin ang Bukidnon.
19: At samantala panguli sa hanay ng ating balitang lokal. Dumating sa El Salvador City si San Juan City Mayor Francis Zamora para sa ceremonial signing ng Sisterhood Agreement sa pagitan ng San Juan City, El Salvador City at Hingoog City na isinagawa kahapon, Hulyo 29. Layunin ang kasunduan na palakasin ang ugnayan at kooperasyon ng tatlong lungsod sa larangan ng pamamahala, ekonomiya, turismo, edukasyon at iba pang programang nakatuon sa pagpapaunlad ng kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Dumalo rin sa seremonya mga lokal na opisyal at iba pang stakeholders sa bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa mas matibay na pagtutulungan at pagkakaisa ng tatlong lungsod. Inaasahang magbubukas ang Sisterhood Agreement na mas maraming oportunidad para sa pagpapalitan ng mga programa, pagbabahagi ng pinakamahusay na mga pamamaraan sa pamamahala at pagpapatupad ng mga proyektong magpapalakas sa lokal na ekonomiya at magpapabuti sa serbisyo publiko.
18: Aras natin, 32 minutos. Makalipas ang gabito na nagmamadaling umaga, inyong pong napakinggan at natunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan. Pinubuo po yan ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Pinubuo naman yan na mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita. 93.7,
13: this is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
20: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
13: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
20: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then dili ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod sigida.
13: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
20: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
13: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
21: With heart.
22: The best mix of music.
23: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
18: Itama inyong mga orasan. Ang oras natin, 36 na minuto magkalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD, reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@parkour.ph.
24: Heart FM Balita.
18: Atin ang tunghayaan ng mga balita mula sa Bukidnon.
24: Heart FM Balita.
18: Opisyal na ang nagtapo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development ang 50 pamilyang beneficyaryo. Itimula naman sa mga bayan ng Sumilaw, Bukidnon sa isinagawang 3rd Pugay Tagumpay 4Ps Graduation Ceremony kamakailan. Inong pagkilala sa kanilang tagumpay, tumanggap ang bawat nagtapos na pamilya ng Certificate of Graduation. Nagbahagi rin ang ilan sa kanila ng kanilang mga kwento ng tagumpay at inspirasyon na sumasalamin sa positibong epekto ng programa sa kanilang buhay. Pinuri naman ni Sumilaw Vice Mayor George Jeremy Baula ang mga nagsipagtapos at hinikayat ang mga ito na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap tungo sa mas maunlad na kinabukasan para pa rin sa kanilang mga pamilya at para sa kanilang komunidad.
19: Samantala, nagain naman ang kahilingan ng lokal na pamahalaan ng San Fernando, Bukidnon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR upang mabawi at magamit ang mga premium hardwood trees na nabunot matapos ang malawakang paghuhu ng lupa sa bayan noong unang bahagi ng buwang ito. Kasunod ito na isinagawang inventory ng mga tauhan ng DNR at mga lokal na opisyal sa mga punong na-recover mula sa lugar na naapektuhan ng landslide. Ayon sa paunang assessment ng DNR Community Environment and Natural Resources o CENRO sa Valencia City, katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office ng San Fernando, ilang malalaking puno ang natukoy na may diametro na mula 60 hanggang 80 centimeters. Umaasa ang lokal na pamahalaan na maaprubahan ng DNR ang kanilang kahilingan upang maisagawa ang legal na pag-recover at wastong paggamit sa mga na-recover na kahoy alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon sa pangangalaga ng kagubatan.
18: Para sa atin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga, panghuli sa anay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Pinaigting ng pamahalaang panalawigan ng Bukidnon ng mga hagbang upang mapigilan ang pagkalat ng Red Stripe Soft Scale Insect. Isang peste na banta naman sa mga taniman ng tubo sa lalawigan. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 30, Year 2026, inatasan ni Bukidnon Governor Rogelio Neil Roque ang bagong tatag na RSSI Technical Working Group na pangungunahan naman ng Provincial Agriculture Office at Sugar Regulatory Administration upang paigtingin ang surveillance, monitoring at field response sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng naturang peste. Layunin ang inisyatiba na maprotekta ng industriya ng tubo sa Bukidnon at isa ito sa mga pangunahing producer ng asukal sa Northern Mindanao. Itinuturing na seryosong banta ang RSSI dahil sumisip-sip ito ng katas ng tubo na maaaring magdulot naman ng pagbaba sa kalidad at dami ng ani. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, tumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
23: Heart FM, Balitang Mindanao.
18: Isang top priority drug personality, ha? Arestado po yan. Diyan po sa may Davao del Sur. 2 milyon o mahigit 2 milyong pisong halaga ng Cebu na samsam. Ang ilalaban ang balitang yan, ating pangigana at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
1: Isang top priority illegal drug personality ang naaresto sa isinigawang anti-illegal drug operation ng pinagsanib na puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, Santa Cruz Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nakumpiska sa operasyon ang hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 2.86 milyong piso. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Boggs na kabilang sa mga high-value individual sa regyon. Ayon sa pulisya, ang pagkaka-arresto ng suspect ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa Davao Region. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, tiniyak ng PNP at PDEA na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang matugis ang iba pang sangkot sa bintahan at distribusyon ng illegal na droga sa Davao del Sur. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
23: Heart FM Balita.
18: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
23: Heart FM Balita.
18: Alas 7.41 nang nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagal.
23: Heart FM Balitang International.
18: Umabot sa hukuman ng sentensya laban sa isang funeral director sa Hull, United Kingdom matapos siyang aminin na 67 kaso kabilang ang hindi paglilibing na maayos sa 30 bangkay at pagbibigay na maling abo sa mga naulila. Natuklasan ng mga pulis noong 2024 ang 35 bangkay at mahigit 100 set ng abo sa loob ng Legacy Independent Funeral Directors kung saan ang maraming bangkay ay nasa matinding antas na ng pagkabulok. Ayon sa prosekusyon, nilabag ni Robert Bush ang tiwala ng daan-daang pamilya habang ilang kamag-anak ang nagpahayag sa korte ng matinding sakit matapos malamang hindi pala nailibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Lumabas din sa investigasyon na mahigit 3 milyon ang pumasok sa account ni Bush mula naman 2017 hanggang 2024 habang patuloy ang pagdinig sa mga pahayag ng mga biktima bago ipataw ang sentensya.
23: Heart FM Balita.
19: Sa iwalay na balita, nagdulot ng matinding panganib ang magnitude 6.8 talindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu, Japan. Nito lamang Martes kung saan maraming tao ang natrap sa isang shopping center matapos sumanong gumuho ang ikalawang palapag. Ayon sa mga otoridad, 4 na taong nasa gip sa Aeon Mall at nasa maayos na kalagayan ngunit 10 pa ang hindi pa natatagpuan. Sa Yatsushiro plant naman ng Nippon Paper, 2 tao natagpuang walang malay at nasa cardiac arrest habang siyam pa ang naiulat na nawawala. Patuloy naman ang search and rescue operations magdamag kasabay ng pagsusuri sa mga ulat ng posibleng gas leak sa lugar.
23: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
18: Sa ating balita, papalakasan, hindi makakasama sina Dwight Ramos at AJ Edu sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Ito po'y sa darating na Setyembre dahil sa kanilang mga natitirang obligasyon sa B-League sa bansang Japan. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas, nakatagda rin magharap ang mga koponan ni Ramos at Edu sa isang torneo sa Japan sa darating na September 9 at 10. Sinabi ni SBP Executive Director Eric Cadi, nakaraniwan lamang na may mga manalarong hindi makakadalo sa national team dahil sa kanilang mga professional na liga. Sa kabila nito, tiniyak ng SBP na makakalaro si naturalized player Justin Brownlee para naman sa Gilas Pilipinas. Alisunod pa rin sa kagustuhan ni Head Coach Tim Cone para sa kampanya ng koponan, ito'y para pa rin sa Asian Games.
4: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
19: Isiniwalat ng aktor at mangawit na si James Reid na nawala. Oy, saan mo nga? Oo, nawalan siya ng umigit kumulang 150 million pesos sa isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang karera. Sa panayam sa podcast na Unshaken ni Gary Valenciano, sinabi ni Reid na ang halagang nawala ay halos katumbas ng lahat ng kanyang naipon mula sa mahigit isang dekada pagtatrabaho. Ayon kay Reid, nagugat ang pagkalugi sa issue sa isang dating business partner sa Careless Music na itinuring din niyang malapit na kaibigan.
18: Careless kasi.
19: Binaagi rin niya na malaki na itulong ng kanyang kasintang si Iza Pressman sa pagtuklas sa nangyari at sa pagbibigay ng suporta sa kanya habang hinaharap ang pagsubok.
18: 100 million pesos?
19: 150. Hindi madali yun. Ay naku.
18: Insan Jane, pautangin muna kaya kita. Para mawala ni problema. Ayoko na mong problema yung mga pinsan ko eh.
19: Kaya nga.
18: Nawawala yung mga gandang lalaki ng mga pinsan ko.
19: Yun.
18: Punta ka sa bahay. Pautangin kita. May isang maleta ako ron eh.
19: Ay! May maleta ka pala.
18: Hindi ko naman sinabi may laman. Isang maleta lang.
19: Oh, baka naman gagamitin niya sa pagbiyahe.
18: Baka mabiyahe ka eh. Baka mabiyahe ka.
19: May tour. Oh,
18: sagot
19: tour.
18: Ko na isang maleta.
19: Ito, napaka-gandang pakinggan.
18: Oy.
19: Kasi nga, di ba, they're very... Yung kanilang relationship ni Isa ay controversial.
18: Oo, no?
19: No, sa pagsisimula pa lang nito, kung paano na-discovery.
18: Sila pa ba hanggang ngayon?
19: Yes. Sila pa.
18: Oo. Kasi, di ba, alam ko, pag nung nawala na sila ni Nadine, biglang nandiyan na yung Isa.
19: Oo. At saka, naging ano din eh, malalim yung naging relasyon nila or yung pagsisimula ng relasyon nila. Kasi nga, di ba, it has been, you know, reported na nagsimula during pa sila ni Nadine.
18: Parang
19: meron na silang, alam mo na, meron na silang something.
18: So, itong si James Reid pala, hindi lang isa. Dalawa. Dalawa yan nung panahon na sila pa ni Nadine. Meron pa pala siyang isa. Sila pa rin na din, meron pa siyang isa.
19: Sino?
18: Isa Pressman.
19: Isa.
18: Meron pa siyang isa. Si Isa Pressman.
19: Yan lamang ay reported. Verified.
18: Hindi naman yan na napatunayan.
19: Hindi naman. Pero alam mo kasi naging ano to yun, naging super controversial.
18: Oo, no?
19: Oh, grabe nung first pa lang, parang, alam mo yun, you and me against
18: Binash
19: the world.
18: Binash-bash pa yan eh.
19: Oo, diba? You and me against the world, ang peg ng dalawa. Hanggang sa later on, kasi nga malaki yung fan base
18: din. Ng Jadeen.
19: Kaya hindi maiwasan talaga na andun talaga yung bashing. May mga, ano pa nga yun eh, may mga insultuhan pa.
18: Nako, nagpunta pa nga sa bahay yan. Lasing na lasing. Nagpunta sa bahay.
19: Ay, talaga.
18: Nagsusumbong, insan, ano bang gagawin ko? Ang bihira talaga. Binabash ako ng Jadeen. Sabi ko, nasa lahi natin yan eh. Kaya wag mo na masyadong problemahin yan.
19: Mabuti na lang.
18: Pogi problems yan.
19: Ang ganda mong mag-advise.
18: Ang gandang lalaki kasi, ano? Grabe itong James Reid.
19: Ay, oo naman. May ano nga sila ngayon yan. Tinitest talaga ng, hindi ko alam kung anong label na meron sila. Tinitest ng label kung ano ang magiging chemistry ng Catherine at ng James.
18: Ng James Reid? Hindi na pwede lagi ng label yan kasi may label na si Catherine. Sa kabila.
19: Hindi mawawala yun Hindi mawawala yun. Kaya tinitingnan kung kiklik ba ito sa publiko.
18: No? Pero mas maganda sana kung wala silang kanya-kanyang relasyon. Mas madali mag-click eh.
19: Pwede, mga ganon.
18: Mahirap na mag-click kasi ngayon yung may kanya-kanyang relasyon. Tapos pagagawing mga love team.
19: Ship yan sila eh.
18: Kasi masyado na madali yung mga ano ngayon, netizens, lalo-lalo na. Sabi na, naman na sila yung mga uyap, di man na sila, press release lang yan.
19: At saka alam mo na parang na-observe ko lang na yung mga, pag malaki talaga yung fanbase mo, mahirap makamove on.
18: No?
19: Oo, ang hirap maka, ikaw kunwari kung may gustong i-ano sa'yo, i-love team or i-ship sa'yo, parang ganun. No? Parang, mahirap mag-work kasi andun pa din yung cling nila.
18: Oo. At saka syempre, nagmarka sila sa tao.
19: Nagmarka.
18: Buti na lang, lumalaki na yung fanbase ng Jason Hart FM.
19: Ayun. Very good yan.
18: Ano ko, may yung mga hindi pa nakakasali sa fanbase niyan, ha? Nako, eh, talagang dapat mag-follow kayo dyan.
19: Dapat lang, para doon yung makita si James Reed.
18: Ay, speaking of Isa Pressman, ang ganda ng kapatid din yan.
19: Si Yasi.
18: Si Yasi.
19: O, kaka-engage
18: yung
19: lang.
18: Yung dalawang beses na na-engage.
19: Dalawang beses ba?
18: Diba, mayroon siya dati, mayroon siya una.
19: Ah, talaga.
18: Na-engage din siya ron, nag-propose din, nag-ano din siya doon.
19: Nag-yes
18: din siya. Yes! Diba? Mag-ganon-ganon pa kayo. Tapos naghiwalay din sila.
19: Buong akala ko, ito yung pinakamunan niya.
18: Ngayon, meron na siya ulit bago.
19: Meron.
18: Ano naman? Ano, congressman ba?
19: Congressman.
18: Bata pa. Villafuerte.
19: Talagang.
18: Napakaganda mga babae. Napakaganda lahi ng mga pressman, ha?
19: Pressman, Ano kasi to eh? Parang English yung kanilang lahi.
18: Wala na ba mga kapatid pa yan?
19: Hindi ko alam. Parang meron pa siguro, no? I guess so.
18: Tinadami nung tatay at nanay nila yung lahi. Napakaganda ng mga lahi, ano?
19: Tsaka ano yung tatay nito? Kasi nga, kung hindi ako nagkakamali.
18: Kilala ko tatay niyan.
19: Sino?
18: Si Mr. Pressman.
19: Oo nga naman.
18: Eh, mas lalong kilala mo rin nanay niyan.
19: Ay, oo. Si Mrs. Pressman. Maganda umaga po. Baka naman kayo ay makapanood nito. At saka, ano mo, speaking of Katrina at James, ano, meron nga silang series ngayon eh. Panoorin nyo, tingnan nyo kung kiklik ba para sa inyo.
18: Ang title nun?
19: Someday, somehow. Parang ganon, something like that. Nasa isang platform.
18: Suportahan natin, ha?
19: Tingnan nyo. Baka feel kayo ng kilig. Iba yung storyline eh, ang ganda.
18: Iba. Abangan natin. Sige, insan, ganyan din lang naman na mayroon ka nung nakasuporta sa'yo. Huwag ka na pumunta ng bahay. Hindi lang ito pa iramin ng ano.
19: Meet the pressman ang magiging ano ninyo.
18: Meet the pressman. Alaga na yung pinsan ko. Ayusin mo na, ha? Alaga. Anyway, sige, maraming salamat sa chika mo today.
19: Yan ang ating balita ngayong Webes.
5: Heart FM, showbiz balita.
18: Kaya oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalasada ngayon.
5: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
18: Eto na, nasa linya natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
6: Magandang umaga rin tayo, mga Ratnel. Kanina, galing po tayong Kugman. May kalwaga na naman hanggang narating tayo ng yung sa Kugman lang, Jason, mga Ratnel, yung bridge number 1. At saka yung sa intersection ng Bigaan, may konting slow moving lang dyan. Pero umuusa naman yung mga sasakyan. Hanggang nakarating tayo ng Gusa Highway, yung papunta po ng Galaxy at papunta po ng Coastal Road, may build up na po dyan. Hanggang nakarating tayo ng Lapasan, may kalwagan pa naman sa Lapasan, maliban na lang dyan sa may mga traffic light, car at rail. Hanggang nakarating tayo ng Agura Bus Terminal, maluwag pa naman dito sa Agura Bus Terminal. Hanggang nakarating tayo ng Gabukayan, maluwag pa naman hanggang dito sa banda po ng Corrales Extension. May kalawagan pa naman sa ngayon, Mar Atnel.
18: Ang dami mo na naikutan, ah. Haba na.
6: Kasi malayo yung Pasayro galing Ipunan, mapunta po lang Baloy, kaya pagbalik, malayo.
18: Okay, marami na daan ng mga kalsada. Anyway, sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasayro. Thank you, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
6: Yan ang latest aktusyon ng mga kalsadang nadaanan mo ngayon. Heart Pasana Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, road traffic, alam mo.

0: Headlines sa ating balitang nasyonal, pag-iwas sa cross-examination ng defense team, hindi na ikinagulat ng prosecution panel.
1: Singil sa kuryente, posibleng bumaba ng 10% kung alisin ang system loss charge ayon sa DOE.
0: Balitang nasyonal pa rin matinding El Nino, posibleng tumama mula Oktubre hanggang Enero ng susunod na taon na ayon sa PAGASA.
1: Headlines sa ating balitang lokal, si Palco nag-abiso na magyang pagtaas ang singil sa kuryente ngayong Hulyo.
0: Sa balitang lokal pa rin, CDO City Council magbubuo ng ordinansa para sa kaligtasan ng mga estudyante.
1: At balitang lokal pa rin, libreng wifi access points sa Northern Mindanao halos 3 beses ang nadagdag.
0: Samantala naman sa balitang lokal pa rin sa Nuwan City, El Salvador City at Gingog City lalagda o lumagda ng Sisterhood Agreement.
1: And then naman sa ating balitang Bukidnon, 50 pamilya sa Sumilaw nagtapos sa 4-piece program ng DSWD.
0: Samantala, LGU San Fernando naghain ng kahilingan sa DNR para sa mga na-recover na hardwood trees.
1: At ang Bukidnon, higpit ang pagbabantay laban sa Red Stripe Soft Skill Insect o RSSI.
0: Sa balitang Mindanao, top priority drug personality arestado sa Davao del Sur. May 2 milyong pisong halaga ng shabu na samsam.
1: Headline naman sa ating balitang International Funeral Director sa UK, hatulan matapos mabistong hindi inilibing ang 35 bangkay.
0: Balitang international pa rin, 19 na katao nawawala naman sa gumuhong mall at paper factory sa bansang Japan.
1: At sa ating balita, pampalakasan, Dwight Ramos at AJ Edo hindi makakalaro para sa Gilas sa Asian Games.
0: At sa ating showbiz balita, insan ko na si James Reid, ibinahagi ang pagsuporta ng isa pressman matapos mawala na mahigit 100,000 piso. Aras natin, oy, 5 minuto na lang bago sumabit ang alas 8 na nagbabadali. Ya, tiginig. O, na umaga. Kasi nyo na. Bilis.
1: At mo nang maing buntag ha sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa may, ano, sa may kamamanan. Hi, Mami Amy. Thank you po sa inyong pakikinig. Happy Thursday, Mar and El. Hi, uy, Clark Montibon sa lahat ng mga taga-kamamanan.
0: Uy.
1: Good morning.
0: Mm-hmm.
1: Ito naman mula sa, ay, ito kang Gales family. Lagi nakikinig to. Walang sawa ito sila.
0: Ay!
1: Mom Janine, Mommy Elaine, Sir Nicholas, at Sir Glenn. Thank you for always listening.
0: Alam mo, bilib ako sa mag-asawang yan. Hindi nagsasawang makinig. Kasi nga, hindi naman sila nagsasawang mahalin ang isa't isa.
1: Parang isa at ano lang din, no, James?
0: Ang cute nila tingnan, di ba? Pag nakikita natin palagi magkasama.
1: Alam mo, nakakatouch yung mga ganyang diba? Ano, kwento.
0: Talagang hindi naman sa pagano, ano? Medyo tatay, nagkakaedad na talaga, pero talagang umiinit pa rin.
1: Yes. Lalo na si tatay.
0: Oh, right? Nako, si tatay Nicholas pa. Tatay Nicholas, good morning, dear.
1: Regards. See you soon. At si Ma'am Annabelle Caballon Tabanao. Ayan, magandang umaga po. Regards kay Maymay.
0: Si Rebby Alerite Requinto. Oy, happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Rebby. Maayong panglawas. 52 years old na ha. Today.
1: At ito si Remedios Gimelo watching from Crystal Maramag. Maayong punta. God bless you too. Dagan salamat.
0: Ito, Lili Salamin Giyam. Magandang umaga. Maraming salamat sa pagpaminaw ha. Mga taga, Burgos din pala to.
1: Oo, barangay 17.
0: Lahi.
1: Si Abby Ye.
0: Uy, hi, yeah!
1: Watching from Ipunan.
0: Si Abby?
1: Ye.
0: Kamag-anak ni, ano yan? Ni O.
1: Abby O.
0: Oh, yeah.
1: Akala ko naman sasabihin mo, Abby, yes.
0: Hindi, yeah. Oh, yeah. Ang apelyado, yeah.
1: Oh, yeah. Ate Karen, maaing buntag. Ayan, watching and listening from Provincial Hospital. Get mo sunat eh, ha. Shout out kay lovely Luis Torres Nino. Salamat sa pa-surprise. O, kasi birthday niya kahapon. Belated happy birthday, Ate Karen.
0: Ayan, pagaling po kayo. Nakalabas na ba si Ate Karen?
1: Hindi pa.
0: Ate Karen, pagaling ka, ha. Ayan, si Paparu, magandang umaga. Sabi niya, akala daw niya, nasa ibang istasyon siya kasi may tigidig-tigidig daw siya. Nagmamadali eh.
1: Oo nga.
0: Kasi mga bayo na siya, yan, tigidig-tigidig.
1: Eto, katukayo ko. George Baslang, ayan, always namino sa my Bismarck's Don Carlos.
0: Aba.
1: Thank you. Emily

0: Mga laging magandang umaga, good morning! Sa mga taga-Talahiron, shoutout sa tanan nag-cooperate para sa malampuson, para malampuson ang activity.
1: Ah, eto si Alona Chempo, shoutout naman from Minsalagan, Don Carlos Bukidnon.
0: Sharot!
1: Good morning!
0: Rosa Olantes Macha, magandang umaga, shoutout sa mga workers sa may San Jose Seminary, Akamamanan, Tugagang, Yase, Delmar, Joy, Joy Page ba to? Leia Banak, Eta, Napolinar, watching and listening. Thank you.
1: Ayan, thank you. At ang Olandres, Timbal, Macha, Alcoba, Bucarpio, Balumadres family. Maing buntag. Thank you, Mami Rosa.
0: Si Maripel, Ate Pel, magandang umaga po. Ayan, salamat sa pagbabalita. Pwede mong bauta. Ang dami mo palang pera, mali-maleta. Hindi ko sinabi, sabi ko maleta lang.
1: Maleta. Ate Maripel, thank you ha. See you soon.
0: Ayan,
1: Eto, si Mami. Eto din, 100% din ito nakikinig. Thank you, Mami. Ayan, maraming salamat, Mami Marilyn Gonzalez.
0: Hindi daw natin i-mention.
1: Hindi daw i-mention. Hindi natin.
0: Bakit ba? Gusto ko i-mention.
1: Ang saya namin eh.
0: Saya namin eh. Gemma Balangat, Pupos, magandang umaga. Mga taga Zone 10 Upper Carmen Amino karon.
1: Hello, Dr. Heart. Maing buntag. Thank you for always listening and watching.
0: Dr. Heart-Heart FM. Yo.
1: Follow, like, and share. May nag-comment din dito, si Jason Heart.
0: Nag-comment din, Jason Space Heart FM.
1: Ayun,
0: Pogi niyan ba?
1: Follow, like, and share na din mga sweethearts. June Rosso, maing buntag, June Ros. JL Flower Shop, sa may bulwa, ha? Thank you for always tuning in.
0: Aba. Eto, si Oso de Rasea, magandang umaga po. Shoutout na Sarah Family, makasandig yan. Sa lahat ng management and staff ng Jejors. Magandang umaga po, Jejors. And to my love, always listening umaga hanggang gabi. Labi na sa gabi. Jamila at lahat ng mga nanonood at nakikinig ng Hard FM. Good morning!
1: Good morning! Hi, yeah. Jejors. Ayan,
0: yeah.
1: Magandang umaga po.
0: Ngayon na, yung black screening ng Fico.
1: Mabaya na yun, mga sweethearts.
0: Mamaya pala.
1: Magkita-kita tayo dyan sa Ayala Cinema Mall.
0: Sige. Yung ticket ng Fico, pwede nyo nang kunin.
1: Pwede nyo nang kunin. Pati
0: yung sa Heart FM.
1: Pwede na.
0: Ito na, inianos na po namin. May signal na. Yung mga nanalo po sa pa-contest namin sa black screening ng Heart FM ng Spider-Man Brand New Day, pwede na po kayong kumuha ng inyong tickets.
1: Yes, magdala ng ID, huwag kalilimutan.
0: Yan, pinakamahalaga. At abayan na mga winners ng bugas at ng groceries, mga sweethearts. Maraming mananalo po oras-oras. Palayo na sa pagpaminaw. Oras natin, eksaktong alas 8 ng nagbabadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng Dari 2.7 Heart FM Cagayan de Oro at Dari 3.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bacansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso!
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. 93.7
3: Delita po ito ng mga plan po.
0: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
3: Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
0: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga